tule jang nasi din sura borun tule tip jong anang el boru borun toka toka jang jona den tule tip jong asyana ki toro basin kelngi dua sultan alba tule tip ke alba tule tip o riga le alo jona ide jong ila dagal kwase kaldena e keldia kayani jirgal kwase kurrena jekia kayani nam ki miskina kay la bay lona duoki sense lo an sultan jannas an sultan jang wala lang om da jang wala sarta jang wala ka jang ye eriki konay ba ki tari ne ki poras kay mbasa dongore kindel dongore kindel ba ki aliye na kay namen eten sogle kila kwa gena sultan age al kuzin imam kila al kuzin yasa na surundu kre na kay ba yengena sultan age lana kwa kan asin duoka an wai na alke na ayenya ele dosi me yonde ki sense barnga na kina no en kami eten sok sok ele ba alankel na madarnga ge ha indarale babi ha indarale babi ila almado gel delin jona ko ajani ngo lo badu din sur ngoro ja ele wonaji asa en dosi njamal jial enan jalum e ibeji mani madin joro star ya jidin ton jelula ay long din ton ay long asin dosi njamal jial enan jalum jidin ton so jelula ay long wala gidi sorun komal mo se gelula ay long al dimbar se janan al nyamal ina long na asa dimbar se nyamen jasa o sak nuy yan jigelum sal o sak din so appa ira di nuy ke asa gibar se jamen abas bar se na jamen ba so sak nuy ke gel jidok abas ya ke ba jidok asa jamba nuy maraba se ke jig bas ke leling izye kaum ela un al mitilim belen abas dimbar se nyamel jial ina jelum al bakin torin a jigil tori tok badele duiti nakin is alenan karinwe kin isbe jijimene ela e basa dimbara tokel jiki tore tok jima kin tore isal karinwe edile wenge embelen jesa isjain embe ilolo ilolo derisi wala ilolo gudinja ilo dokola san gudka wasan duo den arrenan jaran abajola san dimbara san jua gial enan jalo mayninga iba derri njona din sur jurgulo min kilman dio jurgulo na man jurule na man min karin ka ja na kaya wala kaya ba ele linjala al dimbar sin jimel jina nja e jijala wala jaba ne yi wukti en dogal jeng e ele sin jawla wala jawo baranga kina maka ko el delling aba ilong na rigiti el na poe dai mborudio ne inal eten sogle ye na dai mborudio ke au ken nan kay njelo maker gel kan lom pin sabba adi kay njelo maker gel kan darman sabba ade kayen jalo makergel kan kayen bagingan sabba ade kayen jalo makergel kan ke ariberi awuki neskirgi ngonyet na surkoni al dodo enan jumma na toringa kinsi enan jumma na putten enan jaka mu sen beleng enal ka kiri na kin toringa sel kikan alan kikan na enan kalum ki sense baranga ki sense ka ette ka belekira sabba duin beleba delling ini aliyene jundi namanyene kiki na yengale kawo dobe doji aba buruntare ajawo ba walgal buruntare ina lomba dok ala manyettin kwa lo to kayino ne donin ke dang do kurujiti walgal kwasi kurujiti do ke na buruntule tipke ete ela duonke njenga doktari ina fi ade ariapi banan ke na wi ela duonke njenga doktari ina fi kan wu ela unayene surugi sabbitin be gide njenga maraba yake ba na kera ke ba loba nyet juta sai na le aba kera kele na juta kulinge le adian woro taka anja ba na bela has do kai mara ko akita doktor ragale ke iki sense ko nyet kan surnga wasen kaw kan surnga sen wasen kaw barnga nyet tin ko akita tawra ke ai zia ba do aljo naski uto gadi sadi menja do ke ji tori di njuro la jaro tingi basang arabe yong di njuro la jaro tingi balang arabe yulu di njuro la jaro tingi basang sawak jang di njuro la jaro tingi otong so nga ge al do pal juro na jiyo na jang ayna lang na di njuro la pakat da kya kaim wala jidok a jaro tingi fenamal lompi nes el nes jing wones ina lang ja marakitik alanduk di ntabu inja el duo al jiyo na dembru otong kele njomo si mo kele jidin tabun tori ka jaro tingi balang jumbo ele duwe dembo ruginala lobal ina longal jigi onu jumo
ela duwe den buru de kewa yinya na wa mara akuro balansa kiana lo keriye ela alkarza ela lingela wala gal ela lingela akuro bado wala lo keriye annan kee diyen diyo ba itage na so nga kenge ba mara alan duwe duwe nja ela lo aljiyo nisi mo yedel dile duwe duwe sinis utenga indele nga ba ake ba mara alan duwe duwe deng tabungi na jaba kalba ingalan ba inang ayimbas ela borula le jiji la na isa so si motio din ta bugina ya ba sian do kala mbake na ma ina ran ke ke gen jenga ina illo na janna ngela li lolo dok damini ya jaba maran se ki se kina men kambing gibbe gibbe nyarta badi na gibbe dio al duongi ba duongi ete abo bona bugela imitil na meskin asin jimel ina kila mbural algebe nyartay mara ko anke la jidi la jona ina mbirnya genes er jumal ji joni ila ibara na algebe di hoy lakin gi beneto indel wa ke ba barnga lo ke nan ila nyarta ko ayin riker el diwo ko na bungi wal gal do na jingi ila nyarta ko ayin de ngena nyarta ko lo ni sok ning el nan duo ela nyarta serang nan diwo kier julo na jingi nama in engnela jebe diwo al jete sok le dele jay ya boru diwo ela se jisi diwo lo itel jidele jay le anamas lu dongol nama sin duwo maman dengi be agingi alji evel king jenga se inja injengi lo alba yey ela duwo al dengi be nyarta ke nama maman pingi na ye diwo eng kin nama ko ela duwo bi duwo din jorole uto nga ke piri yaroti ala ngena jobe te ke num pissinga mi kala o wona bira khalas agisi finish no ala ngenja kise hense karo dwendo kala mba o kado wona gibedi wolo al bayna ne gibedi wolo la wala ku akela giba ki won ku le kado wala gibedi wolo kai al ku akingi ba ku akim bor won nyarta ka yindo na dayngela nyarta ingi inang na dayngela na kawunge na kiwonga kawe na etebo olminga kidangi bedogel no na dai borunes ko na dai ngibeke eten sogle dok ba en karunge ya gan nyarta nga wala e na kwa kenes eri en karte en gibeki na duingi bena sage jato ele sogolundu lango na gibedi wodo inalangi borunje ngwa ya nginange imbelanga nan kin sogde ko la gibedi o kella sogde gala mbawlo annan killa sogula bayla ayele gibedi wala mbolo ne nalang lombi duo se zol mepi ba ken tamaneta kilal baye beleng indaran kise bas fegele si dele inna na makai na mabaru ngalumi etal din boru nyartay na ma jeke na sur yo ngalan jona duon diwo yingi li daba ni fe duon nyartay nga na ma joan tabu dinga na ma pegi manan diwo na ma jo kala sala ngam na ma duo jena taltal jena ma duo jena mutaltal jena mara kise sense ngamya din si adi nyarta ji bende nyarta la din ba din na duon diwo e la ba dengi ki dinga stili ba duo diwo dem o yoring na asa do kenu ko ya kwasi ki won kera al duon la yene duon gi be diwo ko kenu ko ya kwasi na din nyarta duwa ke balangi o yo kin nana ma mitira ge burunta sa le tena dem buru ki ko am buru ki tal ko kenu simo in kambar ke dik na mai na en kamen duo bi duo al nipia na pal kuro na kwa mboru ngali jio na si mogis enga aba jongona jigele den si mindok in as lomba ina lomba na di ki di di inde nyartal la ki di glompi sa banando glomi njindelen inaka ege lompi ye ina eskwa ba adi uku sebulo ala njeke ana jona jonde lita ba beri nyana maje inga no alko en kame dinse adi tokkele nan se yarin adi birnyale nan se yarin jalumital balon giesel bas yarin maraba en jolan do kidig wel na kidiga wel ba ela kisense balo so sursi pie yo lompi se ba na lompi gal ela se akwel ba etenso kidelling na ma en kirse mbarnga kiki kayen jenga alkain daran ki duale ke nganyinga na ani in long na ani in long na ani in long kinin sikwa war jafisin kawe na kunde na duwa ke bal baraka levi
ne duo

Gornet Borukovol. Nae nae kia si en lompien sabba. E ije gil maman ki killa dombara to yakwa. Killa dombara to yakwa les gudka venez in kiwe ki in. E na boruno suru al tala inez ki nse lompe ki dombara ankora an rigo. Duo se asa ha kondiba ki marade yon walan koso an duo to se tenez jopel. Nas jop walan ka yon porre nga karikwa ke la no kumwal. Porre nga karikwa in na ming ka yon kuku wana. Ka yon wana man ka yon abangale pago na man ete el na daile pago. Daile na maye na wuri nga. En kan kar zapay. Wo nga se ay sin kwa jato. Bar nga ki sen se duldin kwe anan sik. Nin o nga deldin diyo. Bas do geta wongi. E long. Alan duwe e la tala ngoro yo asa lompe. Jisi yin riko. En tala ilal kakire jari. Pakato wala juro. Alan ki dombrean doray mara. Ki aban lono dombrean gudja karil. Ki sen se. Ban ko se gale kayin. Nando ku sengale ko so ko tabu kwali na ina karal lombie dok duosi ina to bala kuldian kwasi ina tewa dudin ko sanang e wanas rigiti a tani yena en tewa aila ko el nai ni ko ngi nan a janga ba del din dio nan gi tewa in a tewa ba dudin ko si ai kalang ewa namaz le tan uto nga jitin a no in ziya ko ba idala mara tenge agis ja dulding ko isika oyingi min warala ewa fakat alwa dam sai ayo baka kudin kelma dio oyingi alang ewa na inina a nanduk ina lan jundi domboras jopo ba ka un akoy le bala rigo mara lial ba jegile na wa dam le korronga lo ngole na etiri ko na tabu mo jawi al sitani mutu abo wal gal erbeti mutu ngabo tamen ko dulding ko isika elengala yo ba san uto ngade le katia maral inina dora kurel kana yi san katia ke redi asan tenge nga ake dombran dora nas katia na wado gele tinle aswa ba do gundi na mule ni na may na dulin ko lot le pa o ke sen sen ake ngoro gele se keri nga jawete ba ba ko elelang ina nge engel lompi do ke elatinle do na ba do en kwa do gwa san wa balmba wi na ala mara tenge nga a liaba kele tenge ska gulde le nas gut piana jegi le tara sin dina pigne to putu piana kele sin la pia le na mabisani mana imbisa si kele ske sala lombia selba din bisa in sur din sur si jizela de se nangi imbisa jizgela egen la lombia sa da bisa do bes ele nja alan kerin jangu na dembele kel jam alan jato lo ele se jisi inja zempia aljusa alan jona dele ja alan dilo ela si duo kera bawa kika ki uta to le gan dora kinana ma yenge na ma enas ming nule ko na to mon putin sa sa wan ka na men na ming al ming wa dem den zaman le ki erbet na mang el el na mang ena nule fa go na ma do ge ko na so wan ki ni na mang ki el ronde jumni ko asi do al al ni fena romuni yelon pido ming wa na pe abaran kera ko asi ke ngwa sen ana to le romuni no dogela nga fiaba mara name asa dulingu eto butoke name na mankela longa le pago tegel na ena ro ina muni yetindi mara baran kidi nga minkete sogle inki dok talai inna boru na suru na ka talai lompi dele tenge agis ja nes tenge ajar mo doken tenge kela se kafa na karinga santarika ka tenge lo iskin le nes ja din suru kin dola kim mininga ne kim bar nga si joyngi ki kin le kayla sa eten sogle kin le kayla kan surung ken den tala kabala ke mu wa karala kan dolang tala kabala ke mu ke mu wa ken ala kan mininga asa do kan ke ayanga ne yakin do asa kan ado nga buru ken aha asa do kan ado nga ken tenge atare ka asa lomping do ala mara de ngun yuzong aha na kay mbar ngan joenge ay sen gwaki ala sur ko ngi na asan sur kirgingo den tengen si doktar e kaza kinno ma nin tenge ongal kin na nyet kuri kita sa lompi kin sa dembia na kela ko asal doktor ro muni wo no den tinle dok tenge ka in sa so nas wo no el nas pago inang ala bawa ila mama si wosimi yensi inang ala bawa

yoko tarangi na ngala abobo kuasi mara is mara lompi intenge kwa sisi na makaringa santari kwa na eno dosi kitenge ndora bila hasa lompi nangua na mara makaringa santari kwa nmo royal na muni mara baranga kiete dogo eno nui tiri keringa lompi kwenye intenge adi ile kui na toka kwa kaya ingi la baranga sikanan na akwelwa intenge digi dalo surungu toa toa kende na akereba kusong in aulei kaim mininga mu asaka na do kwanyet akusa bana do kabe intenge kera wala duinga do na ine na mankan dolan sabete sokle dogala dokhenga de kina asa peita kuye na dinga sis kuinga kirgel na skuru kalgeli na dinga sis kirwe ki baris ki baris kalde tulin al kintala ngi kimin war jabel kosa kintala onga kin kimin war jabel kosa ala ngari to dogel ban dio gari no jabel skuba na den jabel ka den tarinja sin den tarika eten sokle kinten gati sin nyete ngin tarika ki ban ka na manin bacle ka nan nan romanle ka ki sense mara taras ka mara ete al dok sok pa gona duo kere de juro kang inquel al duo kere dio jangana juro doglompi ne ra kangira ingis kwana khala sei inang tirik masong e sa juro tarija kaning elang ento le kaning bakin tenge digle mayin jangona toxi badenja alya kasi surin joingi intenge awol kwangi barnga si boingi surunga kwengi ka kwengi lenda matenge ker kegil alle tagati nafs dogdele kawsi nama ela dikagil ertal nosi den dinom do kawsi namas kentenga ke sinye tempiska kiden talan genel kin silompini kise aba inalanka sarale jato njato kilul ban jerina jungo etel jerina jungo ba junina ko sen kay mara saras jerina ban jumbana ko sen kay bananye kay lompini sbo inalang kaung dingiri kelma sondro gayo ela woni jawna je bagi jana kentenga bagi ja na kidik dimbele e aso ke borai ne ki bora potay bar nga ki seze ki nana maka en senga ge ki akoel bala mining kela sikir tingal ire ren kela kap ya ki mining rar lo akem wala umelin lo akem ki sa mining na mako elan ken senga ki sikir tingal mining au aba illon al barud yo kainen su ini ne nge ten sok le hazeleng ya illalon ki alan kain surunga sikir wala illon asan eridle kawing yal undule sekinya sem mabo wala kanin surunga kier ine ne le erin namas persin dinama da kiundul namas persin dinama da kiundul aba elong na kain bar ngasik kanan na kain bar ngasik kier ki ngutu akiti ngal yen kawe jato ban sogit pago na elabas persin dinama da kiundul alji de ngora jawba jato na mail na mai paso nyete na mai yumane ji wori jang nyetindi na le na makai ele na mapore ya kare kwa se de di ngulo gio gisi wo ngakan kiru nes di ngulo kondi na mangel na ete kes dongore jindelen kasa suru ang na burusa ina beres ay na sms an na kas ang na jika ngungi kin na maken sen ga bana ki sen se a au na jenga ke in jenga simo so ko tabu kwale na au na lompe juru ngage pali kwa ki mboru ngalel kwa songa ke mara duala ke bal duo nganyin duala ke baso duo si dig au si beren kwa ki mburungala songa kay ndua ke bal mbeng alka undan wala ka sharta yam wala ka sultan ang ille lita bani fa nakeng kwa bajle kuli na mas kona sultan lia kane ye ya pi beden so ko askundu na kavete ayesi aba le duosi jigela kwa pota ir kwa ngila ina american there is evil kwa aliena ne borusi te avia borusi ki ayanga nintio ke ayanga muaddada tiyo ba namas kwasi terifi ala nsang kwa kagadu inti nal pago ala awel banal hadwi albay in amerika reizi albay kanal hadwi yunga del fago kwa namin sanga lolo ji al sasonga tole jang tari sasonga ya kikwan sasonga jekia al kwele san soga janyi kerna jegil induwe sing nas kwa kele ne den sursi yetu kwa jayotu mamang imbenang kamande ente menalamba yetu kwa jayotu yin kwa namas kele namas ke ingi namas lolo jialamba inang alamba jiyambas namato kawe namataan ke ayangan niintiyo ke ayangan niya kela
marelekela ayen an denga dile los pa gonmen ko ko kasi aina aila apin ba ko na madun ina na indu se na zulmen ala ka ba a soray dok dengi na maye mbelanga soray al adwi marakain uto al ba ouna kain kuring na den kain tengi na den burdun al ba ouna skikin kergiti bas ina na manin genes del dia ina kanwi in kul ela duon den si me al tolle pia na al tolle pia den si me nes kain na tarifete na asa kikalum kin ko basin tarika na masin del dia gi kikal ina ranke or repora alanga sultana mana kwantu le tip ana aina num pissing amna bir au alang alang kaina member charta ana kwantu le tip ana nu amna bir au na indere ngal ba ko edi koma la mamma jiba alan tabu densa ba jawe kainga ba tabu densa ba jawe ti no ina ngai ba yita raja o bare ngutu akini ye kwasi lompine ni zato lompine sundul jeba le tarisi yal munasibi de lo kisi yal ilo ngal ye ina lompi yana ko anka ma lompi di le radiane walgal ding iri kelma si moy ngano gisi ela lo le yes undul lang ela ngalo ina lomba do wasa kidi ku akundula e ko ala basti mengo aba ilong na ku ringwel kisi yala ngina ngalo aba lon so tayo kisi yala ngina ngalo ba jona lo jo al ko akome na una kela ku akola ku kela ku asi kola ku kasol na me la kona ina langane al jijweli lakini na ba iskona asantin le ina kanna charta gi kanna wala onda gi kanna wala wala ki gi kanna na lo tayam bal ko akome jeba surpie jaw na kela ko alo gisi batawa ina skering hokalde na yazalo makai aso ki boray ina ki borabtai barnga ki sense o belna dog bagonye tindo biduo ayna srim menfia kital ki kwel alande en kiso barnga bagole srim menba tarasende namas doka go kwasi ital tole ital lo alangi so gato bukwale ki ngi tumo na ki se ki aba ilong na dentas de wolga dentas ku de barangi long al korke na doker el na ko landa intas le kari ki kudu mbara mai nem basur afen ko na mas el dozi kal dina yel da ngore bo la undu les ki so to ko se api mare le ki da en paidi na makaw ngina skaw na skat ko na e unse na bleng eten sokle ka mbara ki na ken del din de sta yagi ngulinge ko aketa long ping ken tare ko ay ki koran nyettin sur nga si abanan ba o na nyet tinkwas bas birgi on bas urputonde kimbonwa nyet timbuluna inan kkire ni na borwa de ke ngeten sokla bani fena duo ki kwa mbay ngenan na duo ela borunke en kona pa kwa ba nyet nui ka wedia ti detna boru boru ikese na kese boru ken kur ngana kur ke ken kwa nan kwa ge kisense inkido kal una ina ranke kai mu otora se asa kwa mintori kelni ki ailo na ken sifata kela se to ka wedi al edni ni kakira karna mga sa taking as dan surkundi mara kise ka embarna kisi tawakal di kwa kital kina kise yense tari kawe dobi duona kena lompe tari fi kiba inkam mingalang aunas lompe darraga pia lo talke kuro la kerinke taro la kerinke ditong la irinke pugo iri la ke lobi lo alba kena dan surkundi ki lompe se basen kumel asan darraga pia yesi na unse ngiri albas jumo lompi basi na kiram kisense ouna lompi ka kirepi ana ouna lompi kien kien la mansuri njena albas yankwa ina lan kirgi na tari tongi na kawe kwa kital ka indien sabba lo bilo aso iki borai na ki borapatai baranga aina na magal setting kuro namas kaino na kainga ki borai na ki borapatai Radio Samar yay al gwengin den jagoy lobi lo al kain kibi an awuna skaititi elawuna bele kwase kilma simopi na kise aba jongona jegla kilma simin dele na awuna bundina sejei kain kale janun sabba kwa nyettindi mindien sabba na mankiren sabba na awuna skelbam na awuna skibang kanyingi alan kain jurwas lotok tarika

aso ke borai na ke borabata ke se bara ouna yona lulanyo yena kwade yena ki yensi kemel dok al kayin ki sense na uton usi walgal dai borun ke uton usi ki sense ki se ngas kawe ba na maro yei na lompile ke ouna lulande kongol na maniko kiro konas ko medo yome ko aka nyetin dua ke ba seti del dindio maraba en kwel dobi do al ke alang ridja itrik e asan kwasi yonde alansi kaimele dok asa ores erdigya na lompi dok sitimel yel jaa ila tala do gala yene asa erdigya adi lonna ki koran songa yani lole Abraham Ismail nertete ya khaya so samin ke boraina ke borabata ke se na baye kina liena jijwa surin de njani alka indaragan ki doane kwa kisi aliena uto akose akimbule songa adike jamin sabai adi ilong naki dawan sabai adi lona ruki jurigan sabai sankanyin tibara kise namado giye ikiranga songwa do wasanke yankanyin adi lona ki surin jwe ngei na kinalji jwa do kise bai ngina surin jirgo undula jabani fena dosis kini ngina nja elatin kuselale kise kinba yana surin jirgo undula na nge yana surin jwe ngis undula na nge yana dok lompi kwel lompi sabana su dok sawab jayin sa songwa kinaname yana ki kwel alang kwa utwa juru sa kele ngoro kurolal ani impi na al kapi na kane kapi wana kapi wankila utwa juru sa ngoro kurol ela wuna kwa ke ina kane do ide alan sikir di kanyengel so ki bora ina ki bora patay barak ya dog bara mubarak mubarak hesen bara so ki sa me yaka yigendel man gagre jang mantara jang kise se kilma isi mwe dog din jago al dog yena jel na jago bara nama yena ki yena ki inkame ngiten sokle aljeneski utongan ne ken dangere ken yeten sok aljey na dainsi jannakan wal gal dambur wal dan surul na bamina ko akiran doinga illalong alanki dain dio surunga si kanan nasin kamengi in inan jalom naji in lopiranin ko ale jang naji in inan jalom wala illong ki ki kan jalom mankergel alankel nas nyettin sur kirgi o minding nela ku sese to ka alanki kan wona lot le ko san ki bakkan alye taala dain ne ken sini wala ilong alamba kay nawto ajuru sakin kaw alji injaw na jika jaw na ka jaw ba inna na may na da melani de rim men ka bara gidok na madira en jegile ay longki ilaron alamuto ha ko wala kirgil sing aso ki boray ene dok mubarak sindo ki boray samen na ki boray boro tay bara fodol kinna na may kay melaki kan kirsing ilalonki alando kayin na uton ajuru sakin sikaw wala ilong lan ken sen akin sikaw alang uton ajuru sakaw balang ono ko surunga sik koyi na surunga sik le kilo kital kay altaras gan klen sika aso ke sam bara nando barake mandal dog aso ke sam mandala aso ke sam ke bore avale no korongwa ja so gisi kidik nang bara mubarak sindo na yena sikir yena ke borai na ke borabatai ye ki alkay na kirsin na mandai bara sultan o ki sen sen na sok pa walang sultan elegen sen sen do za hikalom alang king alang tole tip yaw yana sultan jang kise bara nangina barake sabir sandal do go soge sa men kil mesi moy songa o ki nge nga do sa regene o bundul ina surunga se kanyente la wonaki ye ina ingwa in daraye gi aldingi yang wuluk ken ki kan alkim bar nga kanaw rekan do ke ringa laiba albadingi kwa di ina la kimel bakela kwa di rodile wala kela kwa andre dio kwa wala kela radio kwa no ina ala ba mba in wona gidok dio jain ya pissin ki gisi ngi karola gido dio jain abadi ngi andale ake abakiro anka ba ne dio na abaji aja ngaba al orejang kidok anka ngaba ne dio bara elen sabana mesa so kamen do kibrai na ki borapata ke samin na ndambara ke dok abdusalam harun so ke samin ki borai ndambara abdul gani idris so ke samin na ndambara ke daud zakaria ki se aso so gidok barabata borapata ina na madok mera min ke yonko na ke ne bule ya salam mera maliye ki sense al ilongala alandayen kuri dok ye kidik al ye padne kore aso ke samin ki borai na ki borapata ki se kilmai si moya dinjain era dimbelese elong kisenze kiala nguto juru sakelase toka kawe wala uta juru sakelase kero menenga lankones ritkinga aliyenes kingasi wori alkaingwa na kaingwa de unkusi kiro kala au na de ngoro kana masin de lo kinga inalbas ngwa kingenes kunde asoke borake samen kise na nambara ke hasan hosen doka soke samen bara ke borai nandoge abunida ya hena gelna jago ke borai na ke borapata ki sense kinana mai alki kurker kundu ndien wunkir sing alang au na dere dagar gar ne karin uto ko sa ki dal dain sur kai na sunwa sika o kelal mara au na adule ko na adule do kidik ilong
abagal kikin dombare anden dora di jenga ndak dombare di kena yungwa duo ay saye jisi jitibya songa la gi inala jwa ba yisi doka sen jitibya kidik maining kise maining yungwa ba yisa songa gida ki tire ki kura nga jam albabay marabay lona sitere karakeng lombe mao yungwa sen yisi kumdala yisi kingo ye asa kuroke ela duosi ala njase ela una yungkura nye tinkenge na dendo nga kengi ya sukuruke ela duosi ala njase kisense ela insabasoko iskami mbaranga na namaya ina inkami mbaranga kie tenso gila manifia na soko alie ina soko itfago ala nki eritika ala ilong ala dense akaimba ala nkau na lo togle tiriri kau ani impia na ani inpi na ani inpi na ina piba ina alba iska wari nguwa kimburu nye tingal ke ngi kembur ngale ke ngwa nyetting ke ndio ne bi kwa do ker rekalang serbang illo nga sambur ring kise abu jongona jegila ina lomping ke ngutu an sabba a illong asambur ring alom balamba del limbiditin ina banka ngu kullu malban ni fenas kwa burring wal gal kwa mbor ngole bi ona bayinga mana ringa dok ba ina lan songa ke ngi elawu na ji jumane na kwa mbor ngale ringa dinga ke ngi na di mboru akaimba na ringa kila na kila gena jutumonge kena nan kela gena jarenge alangista bunja mara aba illonna akilomba alkedik kimitil kaynu akanne kamya do aba torik safira biaba dingwe ala janiba ala safira biaba wal gal torik lodi lenyaba dingwe ala janiba kinnama kanwu elawune ledo irto do azomba wala irto do kas iwiba ninalla al illon arringa kital illon an genas ela na dayen borus elnas ke dayen surutumo wala dayen semesitumo wala orretumo wala alan dayen daran die e wala lan ko ala rinsike banki an awori kereli alan soga kungeba egel na kid na namay ne ene ene konjola gena ko adi a ki muto hase a akelu bakete al ko amboriyo wala boroke ngaliyo ina alon balba deli nyo lan num am ina alon balba deli nyo san arabiya on ina alon badeli ngal bayo lan kwang ayna ko ambe lan iri ruwa birnyage ina alon balang anina kwang negilanki diware walgal kina yanana ndio anina mandal aldi ina alon ba kire na masa songe kise ilong ye kwade ke na dien jodo gal kuruna kenge ki hadaf kenge na ki hadafin kenge ade ilong na arit bulo na ki belen sabai asan iwines de ngore si iwar ari long na ki dongan jan sabai na sinai asan iwi namas dog de ngore kwasi iwar asan kwa demboru kutumas ki tarika wa na rinya ke la kosa ngwa mara kwa dige no kwa de ba ming war mbela kana ba urala enyiti ba kela enke enyiki se barnga ba inan se sadigi ngi ba kala enyiti ba le anya ki se namas ne beto wala dembele wala ariya biya ba wala kana madu ne yenes beto ina namadu namas agi ngi bas kwa mbaru kinna nama kela ngena sa mara ten so le ki kam ming barnga abakwel asan kiro boru insi moka ina kela kwa bibia no bon wala kwa kela aldo giena ete kunyir benenga na tawandio na lobe lo boru ngose ba julo imboru ay jamma ile ay na kinto ay jamma ay na kinko ay jamma ile ay na kinko di imboru inan kalanga nenan kalanga ina kidan boru do balong inalang mara kipi elensi baki kaw duo ay spiba na kika kika dora kaw kisurin jwenya sama ina kikir gona ka kireken alang ila adusi to ka kawel duo elna lo ininensi asken aba wala lo to ari gina jigile ba kwa kaina kele tena da mboru kariye kise na lodi kenas koro tawra kena jeila as longa ba nan se atiel ngi ba al pugo kenas koro ke min irile duono kirro long as lungi ba al lo kenas ota kenin sa songa kisa madila kena na ka ngainan kire ngi as kel ngi ba mara kele na kagile ki nungi enam bais longa ba kwa tare songa ka ba kwa kele nsi alan kulgo mal na karul diamu ban songa tarai barnga inna nama kilei inna ma deling dayen girgore asanki tolle kirgingo a alan utonga kitsika ki alkense nga kidia nan sokota bukwale a kiro kaim porrenga sa balo me ke balan porrenga si dulia kundiba ela una tenso ngle jidu abas ela na king ayenga boyenga isge ayenga boyenga ongalge ayenga boyenga osge osende legio ye la taral jo na jame balia sa din sur se yo inja jidu kasan porrenga si jundi innal ba ela wo dayen wun wai dayen surun wun na ela wodik al sinus jopo na in kwa na lombesi ja na in kwa ka in surun wal bas ko information di jido galantare ela renja ela wun ne kiso ko tabu kwale dok ba jo ko kan na mara ka important kayal dok nas asam bat ke in kisense
alang jamai lo kondai suru ina lang kilo kulo mpeli bantaras ko ka un yela un nele tala kilo se kwasi salimen ka ina albes wonga kele na manze kele na kinga se salimen ka we kilo banka unge insi ye inkamenga daksalke ko na mani dagi sembera erdik biomara tari ja alba tari ba lompi na tari si balki koran sien sieni e lompi ba ke embere binga se bes wengi ti se genna me jawi ela na main kriya mara daksa mara min ili le sogata bu kwale na mako wa kenta bu wale in kai egel alan de woro to le kawa mara asa de nge nga do hoina wo nga ba ille abaka pya abaki surungan ken son do rogja na ken janyo wa juru sakela na surungan na ge janja juru sakela ki adiyan na do rasunwa kelen sha kondiba ki sense na kwal adiyan ken kelen ni ga sakela ki sense ba ngina kar sake yengina sin kinzi burukungan ki sense kwa kele yenge nasin kinga si buru kungal kwa kele nyenge na dara perra kawe kwa kele nyenge na perra kawe na perra kawe ji aba ilong allom bim belay din taske lomping ba ya tarasin din bara la denga lal kena pi dok ba ya inal baka warin wa ba jundina pia maraki nja ale la na mugara na kai kwa bas garne kawe indol inan peke dombara do inen dol inan peke dombara do iti egal ban jumo kwa na songa dora isi a kurikuliti al kisense kelage al lompi inkwa alankawe alangina alankawe kinna namakai nama inkwela sanki jurun tarika mara surun sababarnga ete yiki yankia jamba ete ki surun sababato birkan oren sababato birkan simen sababato birkan nyetin sababa eurkan ba inalankan mara kelasi ba inalang delo sabit bondi mara kiem perenga kital duo jainafi jipaka ngala jau jibirinjala la jaw jipula la jaw dobi do ke mbula ke laba pea ba jena pea mara arang alba elle ke nga badangi an ton kainti wa nyetin ding namas dangi ya se afika mo ko atara sindi na duwa ake ba alambar zakim muti law in din ya la ba wala in din ka la ba alang rikerin mu ajundu mana rinden asasi jiti yaw namana men baranga ko kital daranki do ale alang udba nakela uto asi bundi nakela uto ayengene skinya sasa uto akurebe sokurafe songangere karsa na karsa ay songangere namado ki kora kele ngundula munke nanki ko windo rel delin nanko okay ne benan jittinga ki sikirsinga na yenga ke ba inna namado ko yala ngi tenui karin kawe dok ay ki kay ridilla ka na dok inal baka warin wa tenga ongal kele sikunsa namaye ne ki nguto enangi torik namado ye non dentile albado kwa kele tenga si kafe dok sa nu kwa allo mpinda langwa namelo giena rokumni na kina men kamin ki sense dulingwe na kena dora akurel bol ganna itin uto ko sengala doba akeba dobe mara inquel annan dinga basenes ri koronja udisi giana se ti koronge na sikel mo poenga inquel anja una sin jua abaila afin jalki gabalai inkirok namado inquel allo mpinda kawi na sengwa egel balon pe abaluna erdi kena dan sa bako sengana sikinga si ki nguto ake la dorai egel ki aisa jaso mara alaka ba azikir alan ki sika liuel ki se ba nalangi lompie do bi do se ba kwel nko anyete se ba kwel na mayene na min orang apa na man ki ngwal borongole tok tok ki singul bordig le kwa is bordig le kwa os bordig le kwa we na surdo as kani ba utka we na man kawnge na skir gingul na sur kirginul kier beten ken kora akina man kwa kit kan diolo tokang nan dio tokang nan orre tokang na abo tokang nan sengiri kai nan dengiri kai masan kia kirgin ba mamang inyana kar sapai na man kila kwa burungale alkela kinga sidan burusi nan goy kwa de buru ming buru buru so sur duas kel gibe nan kirgin usete ba don to birki kan ungi na kai na sur masuto na kila kwa na madok alkele do gine jwaba dogal kwa itiya toge no ina lompinde sabba kwadi no adi kai na kwadi no adi kai na kwadi ay kalnga lakin mara albakel na diyan haraf dikai na kwela hage yanga dan surungiri bado ko ngena toki dik ila dik bara sina skwa ba ji al kidin pilan njang a kiji nga sankir mo balanda hadaf ka ila dik gal bara sina skwa ba jiel ki inin jang a kiji nga sankir mo balanda hadaf ka no hadafin sababa ka ngena sinyet ki ngi diyan hadaf ital kwela langawa ne ki mamanka ngungi ne ki na kera kwa kan lagato wage maraki kwa kita kambala kuski ming war dan suru ko nan dan orre ken nan yena dan semen dio ko nan dan belen dio ko nan nyet kay le kay ka ngu ngi mamang nasin kya kirgi man ngal un sen den re al ye na wolok dan nan nyet tin kay nge
sadding ni duobi duaba ni fena lompin den sababin nesken tenge crazy boycott coming ko anyetin ding baranga basing balum lompe wan kien karing mara lo basing itle na duobi duo basing so kwake kolda jawna de kikelman simin kidik dogin wel na kay baranga kital kayne ette burun tare le kay neskay neskri ette sokle dam burun men aba duo ilong al ilong al kakirid daw yeren ne dim bisa isi yenga san duosi jey jeba jiduo jang na makay baranga kay na kala cekadok so nga ausin ko akita sa yenas bisa nga ko ngale kay ne kide ngale na madu kul sur tok kindelinga neskirgi nga na kay na kunyi nga luna to kela kwa ki sense dok ausin ja kweli ina kwel ba kela kwasi alan kwadi kundura ne ngama yake nkanin ka wai na kin anin kwa gena kinane no na jigal kaja do mbara kaja yi asagal algal kela kwasi ina nan jeme kai sa din digja ki jisi kan asan yamin kin kwa ka pera ka ki jisi kan afas kuro jeng bas ja abas kuro jeng baba uto jum ba jundi ki engela na kawa kital kai na kawe ki sense na ye lompi ba kense ga ki silo wal indelinga na lompi ba ki duot kere le al dense sepi ete sokna men kamen barnga surungan jenan to leba surungan adiyaran ke angal da sur na jani ngo to leba au orren sabaki besen lan kai mara kwa kital indora ka ngena kwa kital indora ke na indora ka ngi e bakke mara orre le kibas to bir kai adi jaringen ndog ye na orre ade jaringe la suru nan dengi nanke ade jaringe bele nan dengi nanke ina karal bas duot kasaran kurel al barairel na ina karal bas duot kasaran kurel baranganyin na sursi wajabi na ina karal do bas duot kasaran kurel al dembara ilon al dembara gal bele korron ko na egal dem badil to lekir it aske ba alan jawi al ko ngam ma ba lon dembara jitiha jigal al badele so to leje en sel metir na bele abas dimbara bele ko se ela gi ba ona sinen kidik ba ona sinen indual ololi mara jidele alang reagent kika reagent den asam bele dele so to le yela na ele linga ba le kwa la la ina ngai ba asan ya matke erbetin den den dora risimo ne gido blanke erbetin jikal au na kilom ben dora girsimo ela una ba se dile ajigi ba ina utom bele duosi wape ba mara ya bado jagilana na jagilana ila yebe nan yelon sai denjuro lon sai na yeba mungkin nan lon bi ko te ya in kidin te ya ko nan sai si jengo na ila insitane kusela sai ampi aba wala ila kusela aisin ko abu delling na maskai ko sai sin songa ngir barnga badar nga ko bas delling ko dar nga le bay ay ani ini dar di anjom ba ay ani impi ay ani kapi abu ko mbar nga ba lon dara dara al ini aba ilong na surun jeyi alan sur kwel dara elaba onake dara aba ilong na dayen orren jeyi yan dayen orre ji kweyi ila dara ba onake dara aba ilong na dayen simen jeyi ba onake dara aba ilong na dayen bele ngu yan dayen beleke ba onake mara simen sikaki de sime ina orre porin den sime ten sokli ital ilong al paragle rimming ea. Kasi ki sense bais long in yala ibo. Orre porin den sime. Lena tori ki wuans ka wuans wuans ka ming war. Na kwa ke ina ki mburugane moktuta tas ke ingi. Toya ming war. Al ming ki bing kerinkel. Na in sime si kwa urkani nkawe. Urkani namas gal mama ke borwa ke nga kirgele ke borwa ke nga ngis kirgele ki ke la borun ko ale ka ene kan ko dia nyoke ga basi na ki ale la borun ko ale ka bas ke lele na ka pungeli ay ki ma gal ina rankal ni la ke no era bele nyet tin to mbabun ki dan si me sen sen ela ye dos kay mok tuta les kay na urri kindi ba ko age na jela na ke nes kawe na jela do ngi alba el din si me se de lo es fi ela una el gisingis bele dile so arrai ba den dura ke sembe ya ba sele sembe butte dek pi na ma dengi si diin ke le ya na bas ide nda ke pi ay nal ba ki ke suru tok ba wal gal inal ba ki ke buru to ba wala sa bikie da ke la kin ke da kin da ke as bamba bikie na ke buru to ba ba wala oro to ba ba wala ka ba
na mayene kin kami ndang orden densi me do warim men koy alpora elatinne ina nenen gay no ela sevas lompilo na kela moktuta ta do king na manen ala ta tollinga elal kela ta uta erengele do al kay ngonga min tori kurie na makela dora karol kela la ma ela sadde nga ela sit se kay ki se al kay ngua tori do kya moktuta ta kela kurie mara ete in ba anyway mara bar ngana na min ki sense awna ka kire karin awna sur ko ngi na awna ka kire kan na al ko amboro ngali ki o jota ngale jawla si mais iba na abemba al tiriri ba bar nga male abo ba ete ki remboru dain ki ranan kain akuru kain kai mara ete na makulunas na kwadi kalduna kwa itade o sola o sandik kanya na lo enkel nen kama inal dain akuru ay jegil ne inama kukul ki kanya ki kain barbaja kinal kain na kaunas na skola san suri burunya tiyo orre na di kain na dain di wewel dua ki abal akuru ngaldi pia mara ete alba kagile na pora rayas kay bola skirgil nga bola sura kwele bola kwa kita ki bayasan de mat buru kobol eten ma jumana kwa dina ma kwa os kuro na ma kiana pu go de ze kel na mena inal da kuro kelen sa soga eten us urgani le kanile kanina skawle na inal ka na en kai badar ku sin agena so ndela kina man kabina ma ka anwi al ki sura kwele bana ki skirgil bana ki burun tare sha ko ba ki sense barna na men kambin o una lumbi ze kel ka yo o una alla ze kel ka den tala insi alang ina ke manan nungwa aliena romui kise ona surko yi na ona kense nga sikana sursi akanan ba aljiki ya na jiki ya jamba alan uto ene so en dela ba kier ko uto mang e wel garim a pas kan na mang garim do ke ko kuruna karal ka ide orre ko na men ka a akela kinga sikai sin kawa a hai al ha akela kinga sikai a hai ela borong ela belong ro bro kalimat ela tori gena na kinga sikai sin kawa ela eten sogle annan doto birine el nice tungel ina yam bakanim bia no ma te kalam deida lazim kinan dai ngulugle ka kire kare na kayen je ngale ka kire ke na au ki dinga san gal danga na surngan janan na kas kiwiti au nas rit kiwi alan ko na ele riki ka gi alye kai kidi alan gis kai mo nabinga do wal kirul nabinga torg do se dernga kiwe ne kirul ki kem bringa kergel ki besa ki pendega kika kika ele yitebo mara elo san do dorat yi beno ay ayining ero ki sense ayina kasim besa ay kinma ken sen age nan bila barnga akay mba surunga se kayna nogoro ko inan ki kwa akam ba pakkat ko akam bakwal kayne ide dio tiri gal ko ngamal al pal pal na le am pal ko akare wal gal ko ngamal al ton zonga ina yuta ina lang no ela beron ro kuro e au lom pele ko la ko mala ki sense nes ki ngasi a suri go tolle ne ki kamona sur ko ngi ne ki kamona uto juru sekela ko ndial al al kayen suruma siki uto ngadi e nage sen kawna yange ba al borma nyet jabe sen kawena kunde kele si borma na madu ina kayen al barya kingi na kele sen kunde na kawena skir gul kiem borma sen makawena te yakawe marakaba salo me tele sare kay marge na bakin uto juru sekin si kunde ji ina jeruna ji ina kin si kunde na sur ko ngi kamota kitan sare le jato bambu mana lolera te yande ngure na boruda mbangul mola kiren jalumi na kera kwasi stawal de lugal dio kin songangere e na kayen skin ase e kain uto inteske daimboru alke marabay nga kain ba boru aislomba alanke a elen sababar nga soge samen ki boray na ki boropatay e na kin uto anken a niga sati darangale bondi ouna sor koyni na au alan jenga si moki le kain sogoto bokwale ki kain songan joyni a alan ki do kawenes daing rit kain nga ayla skin ase wori aso ki boray na ki boropatay a baislong asatin agi ay na namasgal asikir kay tiki boray na ki boropatay.

Belala queen ala kengo adang ilebelezi kirgelka ala de ingane kirzing tong ilala lumpi belala lumpi beleng alim beleng tongzis im beleng al tonga au tonga au keng tondi gilala queen ele nang dawlunga nang ro ele nang dawanga ele nang dawlo ele nas bedel lakin tong adut afeba tong inga afeba ilumpi mala kwerding ay kwa imbelele kasana adang ay kalung imbele kwerding ay kwa kwerding ingwa tonga okay tondik nyoke ilaming dawlong ele ba fay ba jabidi dinga gamang dawanga ele na iribidul ba faydi dinga kay tonga dinga namang dawlo songa ela ba jabidi na nama imbele lombi kwerding ay kwa benas nas kelkam na ka kelma songa simala imbele di kanyuru oleka ina na lombi no kwerding ingwa al kwadi ga kay ngilal ezi kwenye bay galina tongila tongilala anay ke anning uroji to nyatti ndi bule wala ayeri bule kwale kerngale bule wala kiz ela erbet ze ela wala ayeri ela indo afaydi ba wala lombeze baza fiba balombeze songa kwel idina lombeze kwel na loka kire deng anay la de kilma ke lombin deng kwel la de kilma ke kire nema lombi kwade ngwa in

nema wala de inwa albena zimbela di kano nasi inkalung kain kelmale tabun kana kain jurung wala inu sanga dinga kwa dinga dalba kida bule ba kaila ne kanna idin kaila ne kanna na lombizi bas kawe na lo di kole kangudo kuinga la no kuingin na kilala lombin dora beya keringa banguba bandozi kartuma tulele birgo na erba zimba erba jal piedu njang kwa zimba pie kwa bang kikyong jitio kinkul kyo kare imba yuba na kinki lombinde lombinde na kwengi na egi idine egi kiyo war kwengi kide nora baza ankaba ane jitio kikuling ane nge ala baskawe na jarwagi baskawe na di erbe za tagi diyo kilman diyo le imbeleng indora ne ura jitio kibulele albaza la ki baza ankaba kikando baza ankaba idine lombinde mbele engis kwa lombinde mbele mbaginja ila tiile ala dawlo ngo undilo denjam ile jamela kebon denjam meridi ala dawlo ngo kain nang kuinga kain na undilo nang uraji to kulga zare jalena hinde mbazin je dem bagi kain na bagi ko kain zina yezi kwel kain zina kwela zan kalung song ngandi kain zina zing dio kain doing gel masubuna na subuna arana kaula na kain na kau kain garji ga bas ki lombing kau idi ne ki wonso ngagi jamel tewa idi ne ki nzi kan denjam miling alba illai al ade ki yezi kalung na denjam milin bay lay na kwagi jiti kwe na ki kari ga akoba ezi ba da kaoba den dora kwel adan songa kum idi ne kalunzi ki e ki ki wonso ngwa kwel na kalunzi anan akilla ilin ki wozi e ini na na maninki inzi kalung e ingi tonga dan izin kwa duin kwe ka dalung tene la alaji jangana udonga jitio ge bulilin kwa kulgi baskawe kinjaro ge baskawe kinga mana kin kulgi baskawe ne belaji jitio so ngande ko din jika bazi jaba ila tile engezin kwa ji aldwin ko jang bagi ge so ngaja ne kala agelo din kwel din kelman kwel le ka jongi din nyuro den kwel le ka jongi do il kul agilo na lombi kwel din kiozi in le fako adan ki le katana adan ezi ngalon dime bagi ezi anin kwa kul uda kul gis kwe na uda jitio kul gis kwe na kul gis ana dora kare alan u tulle az emba na lombin den kwe legi kezin na den bagi njale kezin kyan kazi bai lezi na dora kaya kartuma tulle birgo na srungazi imbayi al ana bang lombin ken tokola bang na kurwe lombin gen ini adhenge lebelezi imbelanga ziga kinzi kalung in egin ini na kaini nyurungo tefya adhenge kalung inel ene kwa idina belanga akakiranga na jamela na ayeri tulle ba ingundul balya undul ale kim anati kando ale alqwa ingole ki al khalas ala kanen kawja lakina aja jidiba bas jene kakire jangi dina loka kirele kide dalle danga ne le kaintarnga loka kirele zwinga kaintabu loka kirele zwinga lombinde nkwelgi loka kirele skui na ere kabazen nyalo denkwela dempagi amin.

do aldeŋo resi duweŋo resi uraji tapi do ilalaŋ do iti al kwasa kwelbo kwasa kwelbo naŋ yei nadien tawi na yei nas uraji tapi kwana si kalŋa al do pilani na kidaŋo reine kwa kalŋa siŋ in do a yei nas kiŋa uraji tapi na a yei na kidan dora ki inaŋ kindeliŋ kayeŋ as otagori indeliŋa kwa kundulana kayeŋ tomas kweli kwa kundulana i yer kawe na siŋ kalŋa na il dosi a kelio na indaraŋ namas ñinti kasi ñinti ni yeŋ na dosi a keli ba alandeŋa rakaru yei naŋ kampi wala siŋ kalŋa ye ka dui wala siŋ kalŋa ye ay lom den bile nama ilayiŋi do aldeŋo rele otaji tapi kwa bandeŋ rakarul tulen nama dok keyal na kagila ye kampi naraŋ aba jeyiŋi nama keyal na kagilal na kiŋol ye naŋ kampi awaal kariŋi anaŋ kagilal ye isabayela na ine kwa kayiŋ soŋwa nasku nas uriŋa yani kwa soŋwa kayiŋ na kiŋ kurtas busu kayiŋ nama ilayiŋi na yeŋ tuleŋagebo ni ki wala orla ñetin gen kwa ala ngir kiel na kidan abo mbeleng abo gel ala risi tu leja a ale kanzi ala mba yater tiro numa tu deji gil na la kem uzo kwa jaran da to lasi na me yei na kawne na nun kiru kida al tu la ga banu tani koro kinyal alang alang surdu ye mala kanzi karu bayinai na ila kul kaŋi kul miti la gena sumpuŋitiya alaŋ ki kaŋuti na otaas tulleŋ kalu otaas tulleŋ kalu na duo al indala pi kampi duo aldeŋo res utaji tapi kansipi na ilayiŋi na jater tiro kwel na dok duo ilasi baŋ duo kaye duo kaye na hasiben kawa na hasiben ja in ki kuraŋa soŋwai na kwa di kiŋ ni kiŋ jeniŋa a zo a page kiŋ jeni a zo a page diyeŋ asiben ja tarai na kiŋ jeniŋa ni a page na dat kiden dora ila kwa soŋwa kiŋ nama ilayiŋi na kayiŋ kwa kwa susi a keli ba anaŋ asiben kawe duosi na sembaluŋ na ri tipi ma bundi na pi ndalaŋ

dara na ma yei na warre kumeri onno kumol dok na kwaso ngwa kenge ki kwaso ngwa sa deng dora na ila siki ake yaba tulleng kagil kwa inang kang kenge nekin kwa inang kang kawe na kang kwa teng alang sursi yase bengo kwa dokkere na jemiya takawe torek so ngwa ni kiyo ngwa taa kira tumwe nye wala ete na kwa kenga ora kenga kwa kawe na kenge na sa kieng jemiya ta kila kieng jemiya ta bae long niar kwas dua kwasongwa riki al zaman jurenga ri dola kani ri yang adie ri na wuang adie ini jemiya bae na longa ila ri ila albiba jemiya la na mas kieng wata ki mas kie kang kawe al ila ing kawe dik asanginan kau o asanginan kau niar kawe wuang tori kangi aba dieng dir reki kwasungwang akien kansi bas kana kasing kaon aba duri el ngin nan kwa kamyal aba duri ke ora dik lena rias ke ba na du meskini na do kanyal aba gal du iti na apai na dem kwa yake ba o dolas ke ba numgal kanyal indalang kwa torik al king al kawe kayam kwa king jemiya kawe ini lemo kul kutuyun alan se tabun ker na kam kutuyun san tabun ker na kwadi kame na kwatenga kwadi ala ya jasi ben kawe na man kala dai mbarai mu kundel dugeci alba kawe dok na ma dogami na ma dok kundel ndalang na dok itiri yen dok kira kwa al kira taringa skeling as kerni yang ba rine keli nama kawal badan king kwadin akile le bay ingrisi kanka na den tare kang wala zaman ina kawrte aba kin nan sing ka gi ni na nan ile etare nan ni na tare betare se kwal kawe bay ing kawe na sing den da zaman kae ila zaman le asang inang adde kawones ay ni na kalasi nama gal la kirti kai ne ki kang wanang nama kawrtia nama king is gira kartia na ritok kela kwal kelingi akoy

0: lo ango na waka yo na nes bin lo ango na galang ay na nes bin argina do kigin ko bibolo zi kaal an bibolo zi dorat alang bago to min ko wo kia za lo ka lo lo ay sin ku mom bisen jawe kadoro ang se ne jeng duwa ke ba no wole el bagirin doraye irarale isa dogma jirasis kwa alang utama taranga elang yen kwa abay kwa kanane alba jigile bay ka kanane giyong war na abay na abay ka kanane ba dog bay muzikan alba nun kamme yana maddari ini nasgistimus deripi salam kema jira namay sikere kulul albus jumu urdu ton wana wong tongin andana ne ti wana mokko gunna ezikul judas algi isa nun kamme ko anta buwa judas nama isa sike uton jam do ene salemin almin isa den surfale alka an ko nama nyakrin ka wonge nan du ko wi dare isa namastina alan ki gunnas urdu mon tawun ton karya won toin kwa alisa se kabe na maden ri kurbukin alba ze se kuin ki rusonama ese se ke donc du non ko lokol du lianamas a inanke netan sareng subo kwa namas ese se roman certa bela telke namas ko na kemele na in coming ki al kumo na duos kan kwa se tebu kure lele alisa se ki yumu bela de namas urto domasi in kwa ye erjiti ala biaba alan ka dia maranka alan yusik aldina maje yeng nos nyet pa teri ka na in kanu
1: azige almu doyu
0: bela de kora san koro de boye es si ti galdi nan si iri kolbul aram mu toye wo manan ka daga namas ka yang tagin kawe nas tabun kae wabot iri kae nas inange borfatai barfata yabu yeng nama esikal di lari yeng nama esipal kabe nama skurung teta kena bau nama lot kogun al inkariya tabuang gulgulang loo

0: osoyi kibora ina bora fatay orre kwa donga ke ni lobi lo albi bang alange dang olon bulel kerek nagi bulel nak kirebang a lobi lo albi bang alange dang olon bulel kerek nabi ke bay nak kirebang ina wajane naslo fi forona kin kusine lo fi kero ngo roman leja na kin kwa donga ke ne lo fi fulo ne kidna ke kire agena salla agena sallo mpi jaba fianas jurunga kanyi na kilmasur alang itka alilong ato do kera sandang aldika na mainane de la kariba ine dog meram tella ki ato na dog yesi dog bot kanina de ngore dong ini jago meram tola
1: warre kwa lo bilo timbitin le albang donga ge ani alang duin donga di le fago asogis aming na barafatay oto dog na kela alang kago na gis daing aldika war bano gi na ferraba una kwa kule fago kibaray
0: kiboray na borofatay meram nas di ngor ko asin njo or ko so ngagi do ngakani ana daim balde ye ilal nelan ko kel mang fu yin wala duilan den fu ila ye kafi alan kila karabasi tuga kawe idina kila tulen ageba kilom fingere na kikan sur ngangere na kuldiangere na donna mainan de la kago na korno ko den temple kelkam na makinga nas daim berata bun kago

0: osoi ki borai na borafatai orre kwa kinga san den berete bunkago an den basi dusi osoka ona lumpi deru rumanleja idin na kendo munga songa kwa na kila nyedi en kain asa kain dina ingi banaze erringa na yengene in na musikenge ne indela osoi ki borai na borafatai kain sawoga kidal kenge dinele yente bukwaga ne kikeri kwa nyetsi osoka wala lumpi ki runga rumanleja idin na kendo munga alkundie songa tarazge abas orre kel am na dokke nga na meram si buat kawe jago meram
1: barafatai orre kwa kela do asikir alang si daing aldi kel kam oto oto na maka ni alang king uto ang kirsingo ati jundi na fuyi nga din dio kari maidi kafi din surle wala din jaile king uto nga alien din jaile fie wala gal din surin dio fie nesgi aje email ba king uto nga na masabege na maka ni alang di ngin toto kingo na namas do kigi tabung kausingi nado kone diktor kabir si kingo jingo dikling king uto nga fuyanga kin din jaile kafi jago
0: ki borai na borofotai meram orde kwa ille niki surin kan din sere dake jello wala gasili atra asin kel jam na ari berial kine kirsin badan orde ngun kirsin ne kya ko el balan ari tulle kene orde do si jal jidok bas jawar na fago dele shayre njana fago dele idin na ki koel alan orde nyetsi long ko ranga kit aliyenge ala nyi keke idin na ko so ngagis kundie ne jawli a kawle ba ki dalan ken jenga ki yenge o soy in nama in kariya fuyi ngasi ini na mbereng mainang asan din adu dio ko si jiu

0: din sursi ay am asangi nanjom din sursi almay nan dawra shufta daqta dawra damawiya rafen fi din daq trafic indil sadi soa aljigi kelma fuyay aljigi kelma fulay illa nama yayi na fingi di ne din sursi jitti fi na kangi al dog jundi na kelma ken darbata si ki kajala la dina ngala diba ali ade ken nan jundi na stabun way fi nangi jundi na duo ba ne jangal ko en kam ma ba mi nan jangola duo iskal jangola duo tawattur le keri na ile tawattur ne di al kinga dala ta sizatu jitifi kinga nal kinga si jitifi illa na may yi ne jizatu nashat asin jamba di surle al kinga yani durte ingi wala kinga sizatu attelem fiya ine ne madi nashat jasadi kuli na jiti en nama ninja wongi na solum fi na solum green en nama togi amay ngange asam maynen ding adu sijiw kiye diong erele ding adu diong erele al yayne en keria kelmang fuying abaze se ajiwo ba na jayne kelma hoy nelam fuyage gisi al gidi surji tifi na din sur pi lan jiti gifi idi na ken karaba al yefi dio yenge nem belengal din source am nem beleng al din ad dakte dawra damawiya irtafeng indel na vile na bay la irtafeng atabun way be undul bas na in tabun way wala wajana jamba al ko en kama ye tabun way tableng kama wajala ba gal arat mimma yushir anna hunalika dukhul jism garib ila tawrakia lakin in dio eren kezat na ma tabun way ini na sette duona surna sur aba annan tori ti nagi way mana to be sur kulway gisino ni pine teboy ne teboye egal kiki afkara jaldi ne teboye wala njumu ba enama dogye nan ninda wanga jilmo ne layla dawanga ba ila banadoli ngay ba alam fingi abas giwo asa enjalon al din kelma fingi dinay ne dig ladi ina duosi kelitio elanama yey al darbata la damawiya na kelma yey al kewasi ane fi ine nama kelma tari den ilale so afi alielo mpin kwalam fia ne jijang na jundi ne ila tarifia alila tarifi nama ina so algiji jundi ne tawattur adalata le undi la zatu nema njemme ngal gidol gonya way wala kagi way wala ine si lodi gay men ne way ngal gid dinga ta baranga irinya kinkul al kaina fi al kelma mfuyi ngina fi na kelma mfuyi ngina kinya kin fi duim bara imba balda togle bas ne kem baldanga sabege in le yegil kay alefi na li ajundi na jibay sulum ho ana lolu la le jambe sulum ring idin na kila udongal dio kay ne indela tabe'i ya ngage ba na iradi ya ngage ba na ghir iradi ya ngage ke nama yenge na sursi jundi na tulli ayba ino balda tollei na nodub mera le ka wongi ayberi li ay in al pingidi nas fi nas kila udongal ngi figidi nas gi kafi aysa kil mang wajafi marad galib a marad galb nas ne ze pin kelman puyinga nan pingi ne nas kafe gurha tal mayda in kelman puyingi nan di mana daifin indel di mana zatu daifin indel kin isipial kin kulle nyanga le ken wajan algi di jidi na man ninge na maynan kelma zatu al tari de ngi lenna so afi abe marad galbi bule gel la kan taray adin jwa alang dawen jen zatu kage kile nama dogye nama kelmam fuyingi al kwasi amrata galbi undul na nyey na kwasi qurha undul kelmam puying na nyey na kwasi mana daifen fi in kelmam fuyingi duila si in nela nga zawba idin ne maynan diinga du jigi jitti fi na maynan duila fago ba jago mi ram bus jimo jeng
1: e barafatay lolin kagal nama wel as in erringa atikangi ne den asas le kagila e lomfi algi kinasifia kilman fuying eiti le ela nama oto kenes kwasi nengergit idina in belende balda kul ba kilman fuyi le ka ari asa kilma si jundi na fuye indeling
0: ari al jundi na fuye indeling idin duldin kwe alwar kerin kenga uwa adamille na ka unge balam kuru fuya la kamia yen kilman fuyi nga sen kaimba wala karaba do kwasi ang esela ba na numiru ga esela bang kuldinga bang inelan kayin allan kayin khala gallo to kayin liya al ila insanin ko yana kila karaba si ami na mashi tan den diukri na

0: Chetan Jokeri, Chetan Namaye, Nes Gudetfi. Na kwel balan duldin ko yedora wori gleje al Allah kwel ye na ma jurule
1: ke ya ma ta san ta zigan wala gillo fi abun ba wala erbelez
0: wala erbelez jimba na erbezatu gal embeleng al jurule ke na jadu adigio ingiz belang ay le la kaje gile gile
1: to irelgi
0: ay je gile ba egel kadu gal duillo pi si bagyo ine na ma jijan ditin aba umman inen gundi nan jona na nan war jusun king ayanga war na nilo pi ereng
1: Koronya.
0: In namataran tarai, dua bidua nas kini ninke, au nalom file jaungi, aina ila duela se jundi na karaje, idi nama enen di suring deng deng wajai, ne duong wajai engaba, di suring adui, ne duong adui engaba, nangi gisi jundi, na eskulom fi ketijaro. Lom file ala ninjom, ne di kelma ene lam fuyai, kim kuala kelas amindiaba. Idi nembeleng, ka aina kelma ngale alu. Nama din kilma rubai din dawa la lekem annan ki jangdo im orre kwa ken senage naba joel salon fikin udonga kel ami ay kilmam fuyin la se karajaran nama joel asan king ayanga simmo jonna ngo janga kina bulo bal mainang belta to le nen kwa nan kilmam fuyin se karajawi aba kilmam fuyin se karajawi ba ke ngo janga mainan din adwi ne skilom fiker gel fi nan din adwi ne sur a wo janga jingidi egen nan wo ja kimpinge egal bas ba seri le da wala angrebe le da kija wala bas kwando nga da kija namas kwando nga da kija inela na matarai na sakil mo fuya jang ilele jangwe dine skill mo fuyi nyindi na mangisin kere na kwadia sinas malfi na duoba ngin ken opoya na ila kai irtifa dak da dab na irtifa ela na tan iri no opoya
1: na den tagal soy
0: e den tagal soy nga kini ning si ay orre kwa awuna kagil ari na nini alangi jijundi ne di ngalaka kilom fi uro ila erisi karajawi erina nini ne jijundi alandin surdio eren jittien ila erisi a eibalom fi eren jawngi jumsi songa na erbesi jurung a na lulajong alandin sur tarasi na dok jerringa taras ja alankin jenga tarasge
1: na ato ingerisi adikang ne ko alang yani ki dora harvi dai burdio dai surdio kagin kan kene tarisa songa fi den tarial kene fi kama erbet ki budanga ki doranga kitfi na hatta gial e surdio yang asinjalumba in al buda al erbedingi ne gene fi inaka inini mungkin na sin do jumara do ki den yankwe do ki den a den al daki do ki den jaru do mungkin lo de ale kwasi ki ken abban ki ken yando si e jeviti in butasle na alji in jamin e lo fi inen in beren gi alang dinyen dimban kwal din da ke galang ya si so ajeni ne in erigal ba ide ba dem fi halom fi ret in musi ay nin doraka
0: inna namay ne den tarran tarral ken ifrazat innem belanga jasadi ngage alam yema namay aden jitti idina se duo alomba alkinin al ingredient dio ke almay nan yajitti ya zatu yeden dio yani in kai
1: yesi rigo ma
0: di ye role zatu mainan nay dio oyo wala gal derre nay jisi dio oyo na tawra ji jamaatu leji na ji tulli a jamba mainan ji jitti jindel analia nalia kwale fagel nakin alken indel erbedat innim fi bakikan nakin udonga ka alan ni le kaungi na ille kaungi nas duela ngin ninya na duela njani ila duodi asa udonga ke juro arde abas ke juro ta asin jegila na lompi si jimo lompi baisen kwa idinga ngin nanja insi alki indora innen imenja lompi baisen ke koranga jim ke koranga kelesi na tarasin jana marra duela si ajundi ba alan sinia la fuo alangi jundi na manin erija orrendio nan tuli ayba na kingudon al ele nyet kangi inga dabi ngu na ye no kotto ngo annan kan buge ninga lan alan da okelo no lompi kelami na garim si karra yoy kutti ngu kan kutti ngu idi na lompi kela samba ne ye kilma be njaru ka abai in garim karrafi alan innen innenga na innen innen kilal belenga di garim karrafi kul dengin idige na dengin idialge ki jitti lopinos en kwa namen kwa kadin kala samba in al awnes jige
1: in gari maragal awnes
0: al awnes jige idin ne jidwele karajawmi
1: na gaman jideng dem dimbara singan si jesiti ne njami ngasan dik o isga
0: badba
1: egal erbet ila loleng ahenin juni
0: egal lopinos en kwa idin aba innen undi tarasalaiba yenga si albisa ani na todik dombore atoyale indeni tura dile enne la ngangal kwa kain toya kila alkila doma kwa toyale kain al kwa kain na na di entare benen kya albalon pi jundi na na sim mondi kungul kurungale na jamanga na kiyangudwa kul bagge lompi lolo mazial nama kaungi aka surin ke de surin jandi na kanka na kwang surin karabanga na kebi na surunga si kanane na surunga si keside na surunga si kirwe elale lompi nama kem kwanga di jigi nama jige la jige nga nama ke koronga na ke dur undul na ke ka undul kelale alba ke jige nga nama urukal dul ay dai lompi alba lompi kiyam kwala kelami na simon kungul nama kaunga ne ninki meram todik baki duo ba ngai duo na den ken ayanga a fi anele da ke signalan alam firi fagol mesun ka drink ko ka bat duin atin ka bat asa alumba ko algut ka we ingrisi ki dombore nga nyedle as ku meba kai
1: alang alijenko
0: as ku meba no so wa kai der al dain borusu dar forundu ai ka al inina mes o saye asam mi ago aba min 40 sene tra asisu ko nga aba dera el balba durundul kake ka dile indi zina gura kina aba azun bo ba
1: sai asanden se zai
0: musun wago sai lai musun kwa indai burulan ninke wayanga ongal abas ko nga abai dura foi ba balamba kor foi na ine al erikal ilonga san kwa kiwe kake na duin ko ebines ki nga yanga kai nga manin bo ne biwo wala guba na dele bago nas na na ne ngirisi bi unas kwa kiwe imbele na me ne asa ine njurule ela alji injwaye kai na kinenkelde orre kwa king udon algi den burubule ki kan den sabo babarat belen se kwa siwi
1: wi fela
0: ki kan den sabo aba in kwa kan mu akam aba gisi akullo ba dingala kullel ba meram kin kwa lord kai ne na na na na sakal ni ba zato den burun korangala kai ro ngas kini nama yeng inne lang nama ki kan naskel aba kam elalan duo murto kullu ba kam elle di oke nas imbeleng al inne tin in lejel aba kamal ne kulle ba kam elle di oke wala kam jaro dakike ki nyet nama ki kan ki kelma rubbing alangi eri tiri kan na inga joluba ding in anandeng hoy deling na ke nas eri toddok akem jaadu adi jamanga tari diglay si nyingi ba nyingi gising annan e salel ken ko na kayin zatu do kwa si gelel al dayna samanyeni insi a orre kwa aba imbele kwa yanga sabas geji lolo inela ngai ba sei kayin juru nga gena tari taras afie ba na tari gurefie na kayin kin manga diog de rubbing na ma ille kago kwa ki dolen kam ma salon pinden doro kumme aba yesi jeya numu jumone kenke lalfi indole so kusege alfelet lompinde ndombre sa lomb kenno nyedi ngene bule dien dio be takay yani nan duo ni le jago na allompide nduldi bawa meram duo kerangel basan salafia aba ya elba na aba duo la sa el na bulo na nzi da mezi salafia banka ya na so iri ya erdi sifia nan na singa jolo in ngirtulelay tulay ba aba nungi na daben ko aba ya elba daben kal ba daben ko na masjegi in lompile tulelay ne embeleng albakan ne yadlom ba lompine ini illa keljam allom fi neskel
1: amin ke la kanye embeleng aba jinjam nje iri nyangal duo kerke tar na dingi ay sayya ba
0: illa den tarra na ze dulin ko alomba adi kin kuro gisi kelma gairen fi ay sayya ba allom fi kuro ki leso
1: aga ya ila sayin
0: inle nama ilale kayin surunga sistonga kaurili ki sinida surunga si kurene burukerili surunga si reza kabi surunga si a ani kabidia adi reida ngila ora kabidia kino kuru kulman kilma rubi del kilma rubi na ila alji ne la njaw mayna ngi jiji tivia dio na ji dio sale a jamba la ngi zlompi kin kola kel ami yella ne ji lompi
1: kan ngal nan kanji alji din sur sin je ma ja jiti ya na magara jol bele jiti lan din sur le jaring ma jol galalan ko ker nga sirup nafsu nan kin dora ja idi ne ja sa to duo si jiti ya na duo o to gis e kelami na sare gis kelami ja to kelai sin ami ban den kin mai hapai e ga jina ma injol ila rubi nga jidele jang alam ko akere nga kiyang anjam ngi dinela do erbetin kiyang gomle wala
0: na
1: wala erbetin
0: gomle ya gono erbetin tarifi a ba erbetin majrale na na ma erbetin majrale ba erbetjam inne la ngi a orde quoi indai berato birkenga na dengin kirsio alkien e frazata kinge jasadie nga aldin irifi kidim bagi orde do asak injalon eri asak kwase gor hatal maide inni alyei na inkeria kelmam fuyin eri asak kwase dagit inni alyei kelmam fuyin asak innen jalon na liya karaba kernga alfi din idi na songatu lenga geba alyei ne kelmam wajafi na ise kelmam wajafi algi jundi ne ji mana ajaimba mana kai ne din di din bolisa jise malin kariya mana awolin kamar damal abiyat na king adalata finge na rakhini wajadna ila bayi di bukuren na na na ayi dafiya ke bazan alan jase ha inna maye du yin wore kwa a kinti kundi ayi tinkel masete kai ay sallon pidok kan ko la kelami na taltala raga san kini woro koro a na surnga sikel alan tabun ko na sallon fe kan ko la kelami ke borai na borofata miram a orre kwa no korono ko nasden tumbol kelkam no makinga nasden beratabun kago

0: osoki borane borofotai orre kwa kinga sandem berte bunka go don age kanin meram si do dembot kawi a jago meram
1: barnga inangi al kanista bunka usinti ititi na inangi albesa wa balang ben remember na kwa gidan na karin yerin kagul dog don age kanisunga a kai zina kayin beranga lekanni asan kage jingo ngai siaba idini kiki se akwel bana mujarat ferraina kaw wala alam baski ditini kumiti maran kwela lam ferra kaw ne jisgi widele na kwa ker ngadu ka sa kal ngaba alan sitaga kanyingi matinin duoto en wanda ile fago lakim maran dile al din to kake do basgo akidora ila alanya taga de ngarara jago dikta
0: ke boraina borofatay meram nen nenang taraz joy orre kwa sensele alkin kwa tin ila sabedo na alan kay njuruma kwa reitage ngayni abatulle ke kwel jial ini kijin kay na jago nas kel jam alan shayre njana ferra jana fago ne dingi da saji jarri alba meram kwa ba alan rimme nja ala yare da abadu abadi kidin dalin rimme nja sonin tarasi asan kay alan si kwa kay ngakal ngaba na dok liya didin olong le dok illa kay ngakam nan kay illa wasabi le dok an jana kwa kri julo kwa ge kawiya akibrai bara aljanna jago bara sultan wad garsila dain jaro songas jwa dain kri julo do lobi lo na jang una taras jang ferraja na fago na kela alan dain balda isle kago balda is al yayi
1: sabir
0: na bulgasim dile lakagul do nga jani
1: asoy bara sabir na janga ba sabir adam do nga jani bara bulgasim adam abakar doggi do nga ani al janna jago asogis kami
0: ki boraina borafatay orre kwa idinna kay koranga nyanki koranga songo undila akwel bazan do di digisi sorkan dinin ki tokkan awosoy ki boraina borafatay namakela alan daim bera isle kri kel mang fuyin baldara ine no yang beleng almainan ken karaba ken ale reyel din dalile lafzi yakin beleng aljir sezab al beleng alege beleng ale no mitil kenen beleng din dali aldi murtay
1: yezi
0: jergidi abas taras a kurba taras jana an taras jirgo alamba taras je na banyo keje ya alamba jisi jebya inma kangis beleng almainan nganyin ke nganyin jors kitaban kan kal danelo warre kwa
1: nganyin
0: sha time nganyin inal mainan nyedo a na dok ifrazata kale kelmar rubille ne duoban ho nganyin bas illa imbelen alan anyin wona farige ngi lakin illa ne mis jisi erifi
1: ne dali beladi corona nya wayidi
0: a wayidi ba nagal ki budu arisi majimer
1: kisot
0: aso kwa nyedi si kwa surah illa ne moden taray ne lia belenga ki rising ne munin pina nan na da min belenga ge na dieng eren zaat le impingi kaangwa zaat inema nyet kilmang puyin kengudoage nan surin jandiske gatiya ila godo kal dieng kilma aldo rubai wala al ken kilmang puyin dogi nemfi na dog be fidi albu alan bo wari na ma dieng resimo dalli a ila dugnuma tulli ayba na dogum beleng al kwasi a kiyanga rengolo lan kwasi jari hemfi ila na ma beleng ina ingalom bal al kiri sikai illa ke belenga le beleng ke nganyinga namang nganyinga ke lage ne kidage bal tulenga ge ile duole na duose fedi na jari hemfi ye ngalan kanda way ye ngalan kinking ke lenin ila dok al yei na dok king baldangale na liya kin ayfie ki udo ngal net ayfie liya jundi na bagi warindel liya ji mangal ki kwa bagi kawe na mai kwa zata dile bagi warikal nal bugi wori kawai khalas innin kikien asbirgimba idine din kan rakare neji bakin udon asejo ki udon aljo nganyin ne urundak ne belenga jitonga ne kwasi kiyang jiril ki bele lianama ninle jago ne bugi dile woriyen na bugi woriyen a kuma idinga sa jitar nga wujay ka waki kilenga raga nga sa tar nga ngalki inama dogiye abakin udon nyet alan kinsi nyet chunu kinalan ket karajo kinal yenge ni din surin wajage kin al din surin wajage na lumpin kwa al dali ari itidigi na duldin kweleke marra taringa al yafi
1: taringa sunga
0: al tariya kidge nan dine nyede si udun sirim jabi nan dok in ange metilen kamwa ingeria ni kere ta wi wala safina kere na barin diyo lon yesi azan jeyi mo jale nana dora jawi na min juro mara din dalisi
1: taga
0: sanga jeyi bana murta sa karga ke ala si jeyi dok mara dalisi a futu a jaraba asanga jeyi ba
1: na man utun ul ma ta ga jeyi
0: asin jeyi ba inna mai yayi za to dali utun ol mai a tage a inna mai ne kiya koyel ba alan kayin kalin da inin inda na kin kayin ne inin aba illa kelma diyo ke badali le undul ba kelma diyo illa li kelman rubbin illa wala kelman fuyin illa yayi ne kin karawa sin yet tawrare yin aba ifraza ta nge ba karawa kin gal diyo kai na tawra kurili kin ne yet ku sin age na tawra kurili na inna mai ne taras ai ba in alena tarasai ba no jumo na kwa nyet ferreki dingere na ma ditte njay a ki ngudo ngale a alan kwa taras kare na dem bere ongal garay bereng al ifras sulukiyata ke nzatu na ma ine in bereng al ifras sulukiyat in donga na tankalang in donga na kakura kalan duin donga na kakura kalan duin in do na kai ni fi akasan in nin in kalan yena arbe ri kuro kelani ta inma do giyaba eh insin men kreal itman jel mudmin jang mudmin kai eh ki belanga jittiang itmani naji nelan khalas ile dioge jitti enga nama in din tare elan jija na in ay algi jundi kana na kay jindel annan kwan kuri jang albaka jang almutahawir jang annan gi kuri kawe nama ulul jang nama tare udo ngay jaw
1: na
0: kweting na ulang in nama dog yala iba altarase ne in kai al pingidi ne jirgo si ferrafi al pingidi ne jirgo nga ferrafi kwantazle na sin kwa jirgi ngo kay ji dial jele ki nguro ke nja ne maske kwa jirgi ngo ale kergel ben na al ay fi indok al in balda ongal dog al ne lan kwa sulukiyat al tonga jingidi tonga jigini ngalom bal tongi del kudungul lolo asa kwa tonga for example induo ki den dalin za asa kwa tonga fare nan oresi nyet
1: ferrafi
0: in hier enima induo ki den dalini
1: dalito biri wala do allo ngindi ba
0: ay di ndari ci kargas ja oredo a kwen kam ma menen no do jowli balan jirsimo
1: si jerring
0: asa jerring imbele adi irsimo de la tini de la tini na ayni fago na di fago kafi
1: dumo
0: na robay ba jum
1: ya
0: ila den sey a orre kwa inelan kamwa asan belezi ni jerring na juaba ngayni nes lompi kormin tinga ouya ngis kilo ouya ngis kumi ouya ngayni na udo tok biri delni asan songa kel jam na lan itta jirsing na jawidi ilnelan ngi duin orre kwa a in name ye dem berang a ongal orre ko so ngagi donga kanni
1: yidi ngari ningi berang azin jage be
0: yidi azaga ge be di natin nyanga a ayina no ke gile imeram kinin dio mas gi mo so ngagi a indigi ngalim belang to nga ferrafi na indigi ngalim belang mut alan duo qaida nan qaida yalba mutahawiri na dog ine alla hadara sina alaqata si jittifi
1: okay kayine mungkin naningi loleng jingwawi idina tongang kenki tongang namandog e riyadan abaki abakwa masalan giyada kwa basilong kiyasa kalumba yesingan kalwore kwa kan idina abaduwen kwa alti riyada senseng isilong mungkin deling ila siang kwa ba alkwa ngaming altari ngangi. Lakin marangia da kukurang sungai. Kukurang sungai. Kino mako ila sang jiwere duanjola si gering. Kukurang sungai ninge. Nakien tari nga aige. Na ailong alan siki aijir giti. Abaji duwe ila jangan ila lambamle jangan. Kangi idi neki se. Abas gia jaringa ba ningis ki kwa ine. Takade nga ranjaran ba wala sing jumbamba. Jona jagin mali ngea da ngaye ninge. Na ayu ya dan den dor wala gal den tari wala gal den bam ali longalan jidele jang ay longalan ay na san ay jergiti ne ki jura san ay jernde maydik duo al riyadal ke ko la san den juru si tefia na dok alang den kilmasi fingina tefia dok na asal long ye den no riyada ye dere ki na den bam na ay longalan ki ay dor duiti alanga jundul bana ma jabel kul jeterenti na may jamin inal baye duin bam na duin jawiling al kan dere ang lolo kin udonga ko alele kin khasi sensi ka ne ayo riside lolen kardia ne jido gal jang ne di lolen jang ne singin jalun kali lole ang matu kalba kin dorani ala nga janni ba ne jabira ho jersel inama binisbele ama binisbele tongang kisensi tonga e su

0: irimenga ila bere ake ba kise ba idingi na den worini ne duoji ki dora ila azgalumba arangi jisi taga joni na juru le tulle jeringel ne ki kilma tulle jeringel idine ingeri ma di juru le mfakire njaw le ana ma jala kilma na matam fizi jara in u abazigi ke en koran azine ke en guta sine ke en ba ma sia jarumba na ma ye na jundi na kinasi junu na barang kinan iri jawrti fa in namo in u ma di ki warra kwa kani wala urkani baraka ngane ngwa ki ma di alkwela lanki juru ma teke na ira bele den sia ya ya kwa ba jal jola lan aldi nyama san buru jo fo wala san buru don ajan na jidi si juru ruba kai baru ila si kini nde woro be wala kini ndire be wala kisin ergi kini mu uto ngage kisenze worre kwa ne ki kwel bele ki uto ay bedel ni ngwen al coming maranje sen jalu ken jang wala ken fiile ta wala ken uto wala ken tulle ngane ken jiti ngazan taba gingiti nes gawsi ki may dik ki juru mas wajana kai wajana ma idi ngay balji wajan jane jisi wajan kari wala la lom fi jisi wajan via maran duwo kere ne ne den waja ba ne dinyiri ya jina mas gey na sa jalum ba in waja sika ki ka unin el na du a asan kela si alum idin ni na waring lo ke waswasin ila al dele kwa a erbe dun nila zisi dilo belenga resing ne jia jalum ba kim belenga ayse beleng kage namas bele kwa ila bele sigi wala anjom ba lang gudle ja wala den nga ratu lan jaram ba namagal jabun na jo na ki dora kere ah den ya ki namakul utu aga na ki kuna sur inan kaldi nadeen wariksi koteng asan kumong ay digi zenin alkin kwa kilo foka nga ngulba aba ilong na dora dike waragal na tir dike nes iting riyan kwe ila undu na tole hai ba jesan ba juri ila si nama din joro juni na bachi kaang kami nga ila bele si na anama jau ba nama jau nes gimingel nama gal jau ine nina loo janying nos gimingel kal jona joyngi eren ke la tir na zurina din joru raje wala njani ngo bola ki kilmalo njoyngi bola ki dormi asim mang wala ba ki dama uto age kin ma indala ko bana ma jones mang na ma jersing na lo janyin ne inan jaw uto age nin ti jaw worre ko kidiem bagi coming alan kin uto nga si juru walen ba in uno mas galin kay indi tor kabir na hata ko al ko ambor wala ke kay ngi ne kigi in juru wa kay
1: maden
0: waja indi
1: ki za
0: alji duo duo buli le jono jelo ne duo ki koranga kay duiti kilasi kal ki jabun al tulle ngage ati ji din suru ne din juru dio hazine nja asan ki doro ije ngane din wore si ki doro ijago ala nye sita ka juru le ngari
1: patpa
0: idi ne ya jegila bole ya somba lo akasi e shenga ngaba marenji ajenga koranga ki jegil asan taga jela nes di maluma resi alin kaminga riaba janne jo asan duwa jawalan kaza turuja atiski indora wana de ngararaba asan badil jang asan atiski indi goyi madinin de ngarara alan be ne jo abalan bo to alam ina wa de ngararaba ranga baranga be gele le lesa de ngirinte
1: sense mera di orra so ngaz jo orre kwase kwen kama ring al ngarai asakabi a sense na nyedding orre kwa alkain kain ku ingale ke keni ne ke allo le jago ne idin yalan erit ja jato di suru din orren na ajaba lomfi dok bagi ingo ne ki asan in kabu kwa mboru ngale asan akage ngi ba alan kaungines den suru kage ngi kitullinga den suru ile na lomfi jannai suru le riya ke wasa talankan a anan illa eri dain en awuna ki mudo ngale karra kaungi a al ine kwa kilmang den puying illa ke lesi karra jawa mainan awa juela lang ji duldin kwe te ye jang nagi o jang aki la bulal ba alen kamwa al diin surin adu yasen diin adu jumo mainan ki al illa kilmang puying diin surin diyo aba ilasi karra kawi na liaba is ilong udon alan taras jol ne ile jirgingo ke nan ferrajeng akeba nan surka kire juru nan teyei nan surnga si kele nan surnga bod aran duas kelelba kinemenge ne jundia ne kitarasko na ine barake dog na fago bara habib ibrahim abdurrahman osoges koki boraina borofottai nan inderon do dain jarudik fago bara abul gasim adam abakar mohammed nyedingi don akani worre kwa kin kain kain ne sinin kwa idin natin id aiba asan kage marra kenka kirenka kirenka songa kain na illong asan kwa nyet kal nga dayin orren diyo

0: abagitin jundi nakay bes bes lo aso selema ongal say a selema ongal kin meram bes illong a aisa nga julbola a kin tarra iso nga orre kwa maraki ken odanga alam kin mom fuyin jundi na asandin u anile tahakkum jayin na alar yajang kidin suring ere na alan dalin rubbin jundi aba dalin rubbin jundi illa alyene jundi na din sur zato teye sehe gangi nalan udonga sikidin juro tar asjaw warna jaranga ba na illa kai algiji jundi ne kilmasimu indel na kilom fin ere nan tarasjam inna rangi a ay kilmasik karabawi den rubbin illa alan lompiki kien kan na alang dang orre tarasi na surunga sis kelkam na surunga kelil idine ki utokang na todi kewa koroa ingi ba meram jago abis janga sanjwa idine kain selama da kisingi asanga ginya
1: warre kwa kise ka sunga samba na mangwele sangwa duwe idal giginga zi satala idile lewengi baru idile lo idile juwagi si arangi kuro ilale sunga jani na dok den taradud bay al gi soga kila kaniba na dok WhatsApp ke nenye na dok ma Facebook algi na dele jang de Messenger ke na dok kerigulo kwa kinsunga na dok si kanyinti abar nga si abasigi ngojanga na najoto yung alang hadir jwa jela ide na jumong namas dok kering na kumong si kidal kikwel alang kiengang tabung ko kita sa niya kita lang kiengang bam kabung sa mga tabu ko alang ilole ka sa mga agis barafata amin na simon si bong kwa kitle al aray kwa kitle gala subuy na mas gal ki tuling kaiti inalong bal dong ang jole hindi na sige tetebe ki ngang kang marang kwele alang kurugani alang bundul na bawiti kitimbitin na kisog bisog asoy na barafatay
0: osay ke boray na barafatay orre kwa nyedding songa gidonga kaningal ba mera makwa ba donga isin koroba marakil manga surge na kainas kaidi ni nas kain juru ngasi katki na kente nga kabung na kerubanga kundi simon si bawulom findonga na mansin kaidi ke boray
1: osay

Kakurun kwen korara nga babam, namang litet nasok it ela arang kijing duingung tongkur lekaba.

0: Gudfali Wogereng
1: Woya
0: Jijaila
1: Eh
0: Na isi jamu
1: Awe kamu ya
0: Auja
1: Abas tir dom jamu
0: Domanga
1: Ahana gelde nga isi kamu
0: Koi saga awaja skimba
1: Manse kusia kengeba
0: Eje yendeling
1: Ah ki longa lae kendeli yen sawan
0: Lara kakira ge
1: Kailena gud kaweba
0: Kailena gudin te ya kawe biya chiburi ngay
1: Ah kira kaba kanna Nyar Kurungas lo kail Kirtibas na na mishiroa kera kewa ye
0: Eh
1: Eh tamunjeng
0: Kaba yungu watu asa dance oge ye
1: Ii na yao toto la dance oge
0: Again?
1: Yake nsoka
0: ya wangu Iye gita jiti nang
1: Iye tia gisi ya
0: Aya kaya jina ba lwa nang telefuli ya ni ya Na dilo mbozi la le
1: Kiye ntelepu na kinaya na ba banda bergiti bergiti kikasi la dinga doge suri ngas kalomba
0: La na dilo mbozi la ni ya rimen jau Ala nga ziye da nina tabuga ni kama ya la iba
1: Kanya kaya ngota korola korola kila liye ndiyo kaya ilo dinga ba LNS barangan diyo kariye
0: Iye
1: Aska wangu ba ili el rimen kaza ata ba suri ngalo
0: Eh lalo kosya ke ba?
1: Eh.
0: Ba dinga tinsini wase nga na suwa.
1: Eh.
0: Alangi zigizi ani pi.
1: La kosya ke ba? Tabunje.
0: Ay na ma wala lang uwa da burgula ko ling indere.
1: Eh.
0: Na kona skabir si uwa na ma la nintong go uwa arba bintong.
1: Ay, lea mingu el arba bintong ngan yoto.
0: Eh, alangi la da yung gudi la ka bongo entong.
1: Kalas tabungi korona kaljem na ko
0: eh. Eh.
1: Ah, kalas eh, yuron na ma koma.
0: Eh.
1: Eh, nagal, ah, burgula ka ako?
0: Ay, ko isi.
1: Eh, jal na ko.
0: Yang, ko.
1: Eh. Aji burgu
2: o ya
1: daji aje dal nya kay
2: ay kay ay na kakiram
1: kakira la ya
2: kakira dawam
1: aba kakira dawu jan moy
2: kakira dawam kaba gal
0: ya na soran
2: e kangal bogo re wolingi
1: hi
2: ko en kan ken maransa akina enan kiri
1: na taja mi dingere
2: e gena maransa akina enan kiri na ba silo ga ba undura na yense e ges gese
1: hi
2: na ma ngwasa ngi
0: asan
2: asan ken yarta de tabo ino ma
1: la ken yarta ka sa ay kira tinni ja chewe nes iri jalan ken ka lupete flepi
2: e e gel gal ingwasa ngi wisdi wonde ma kan se roka gel ye
1: inga ra ken yarta la ka sa jirgot
2: kire bat kelia pe ba jam kwa iwesi
1: iwesa
2: e
1: Na
0: tarai la la ba do abey do dine din pupu
1: na janina ay kira jaw
2: eh
1: na ire bumbunjal de tindio
2: eh lo ngadi an dola de ngoba na kanina itin sepi alla kalde
1: e gela ki kan kelie
2: eh yago
1: na ma koy la la nga koye
2: eh
1: na butin ko agoye
2: eh
1: o to kan dai sogi wuon to ginye
2: mhm
1: e gela ma koy la la ko na a wuo ke ay kira le ka wuo dol fale koye
2: eh
1: e gela na nasgal mosot ka gel na wo mo ngoy ngel ko
2: asoy bat songa taras bilon taras bilon bat ko intara nga dosya ke mang na dis dog age ba do bangoni bat na mingu on tongin jua mang kira bat kusin do gonde kira bat na dia ske mang eh to le ye wo dol fa digel warin ka ba do nas dog de le len ko ewi ye ye to lang ye gel de ngar ngas ka
0: ay sa na ne guda ni ma jalun sa
1: ay so ka
0: din gen so ka gen kwaji ba to un tem bin gari dia
2: wala
0: ati anange so bo man kuro
1: eh
0: awe tim ba o yiti
2: e do wasal mbai ko ine so re
1: kalu tengel kika
2: ah tengel ah
1: tengel kanen gwa ba kain soga ere kin tarnga salwa warja alang gwa inas kwasi keringa jaramba
2: te ya san urya kera si kulto
1: kwata kan ko ta kulku ni mar ngun ne tari si
0: singa ina lunga de lenen gwa ken tugri ma do wi aswa ba ka
2: ya e tole ya e tole ai ne gal den oren
0: ba te ah den oren palansi
2: palansai
0: e ka ka la karalu
2: ya aji wo dolfa
1: Yeki yey bi balba ku interna kay nesele
2: Egen na gi a wo dalba ka
1: kiga
2: Egen na kan kiga na kelie
1: E sey
0: Asa ga ben ga me jial ke subu juro na masin wa gutin den tin si do bi do salon
1: Egel ben walan ke subu war urona ona itin ki an ru na koronga urum
2: Eh
1: ana ma war ay nga alan den tin le tong ay nga ba belalen bumong
2: Dobi bat batara simang
1: E la ke boray bago
2: E ki ni ga na kela mang
1: Eh
2: ine wo keren ke nan do gi de ide meram tolla ke mang
1: Eh
2: ina kela ite gel kangal dan sogi
1: Eh
2: era ki wo ndong en den at kanina dan do mara su gut kawiye
1: yang
2: eken na nam di reken na namaket ete aso wo bonko enden de laye
0: eh
2: ran war babin tonko
1: la domi
2: eh
1: a ayna karinya
2: eh
0: aji bonko e bonko e
3: eh
0: jay laji
3: jago
0: ay kan kikin kan na kela
3: na go ning balala
0: ay kunyirin temen se kan jo to tusia ni java
3: ko sia do so appointment
1: egel jabi se kiringa do ki o to ko kulgel
3: ayo tin kel kiringa lo
0: ay kingena to na ne na gut vale keren ken gut vale ya burgu ke gut vale dolva
3: eh
0: nan kan dog na kela ki an ko kul
3: eywa
0: dan so gila sa urgani karangaila ay na ay jandalin ji
3: la ka kiran
0: ah
3: kiran ji musa
0: kira jamba
3: e na magal e trikagil
1: eh
3: e na magal la eski la ron
0: ay na so le
1: dobi ku siake ba
0: ay na mas leilon gwedika
3: eh
0: na kera ay na nika
3: okay
2: dobi urilola bibalon

0: Ina boru be boru na simwe ngel ke bar kay bara fatta.
1: Boru be boru na simwe ngel ke bar kay bara fatta.
0: Pay be pay na simwe ngel ke bar kay bara fatta.
1: Pay be pay na simwe ngel ke bar kay bara fatta.
0: Asoy ki boray ma.
2: Asoy ilayleng bara fatta. Ay tarazi.
3: Dom si sa diswa.
0: Na kay nas kau ye. Na wu galal duwa ya ko liye kerla ye.
3: Ye bat kay bara fatta.
2: Ay niya lolo ngala.
0: Egel.
2: Na lolo na gulyam balong.
0: Ai da carteira toa iba.
3: Ai da sua ngira te.
2: Ela galgeri.
0: Ali essa que
2: ele.
0: Ai ele ela tem.
2: Ele vai de carinho de lona ma khalas.
3: Ai. Tan longa
0: ali. Tan longa
3: ali. Ali cu de gila.
2: Assoi. Ah tonde nyomile. Na do kwela long ko domborke inena Yohana al-awwal granes domo so jamarim mempia. Na imbeleng lombingwe yal ere.
3: Namadeng nile kani
2: namadeng digle na den dio hilla namadeng sangal
3: sangal dile na den
2: ay os dile na den ay osle
3: na os na dik yang yin
0: niki heratore ka basing sikel ni ye namamang na namabati na unse na pagwal dombre na bat
2: kona se era na era galingal era keri
3: era keri
2: inga na ma era ere ali ali inga mia isa mongwen den hera
3: Yegen, nan kagila ay san kwa den in lompi al yina hirai na ingalomba alodi ko benet os na digle na kwa aba in kwa asa kikien jirgo kain alba tarasina aba in kwa asa kikien jirgo kain ba alba piena kau na se ala kwa c'est à la quoi in namas delin ne lan quoi aba in quoi asa kikien jirgo kai na kaula si ne kid di ko ngere kio
2: alba pie
3: na kau
2: c'est à la kien
3: asa kirimo na c'est à la yo
4: eh ya kai domoro bele ka kire
3: kire
4: ya asa kien kirgin
3: eh
4: ne ilonas kaula na di ko ngere kau ngi
3: eh
4: man ba ki ba pie na kau kien as kirgin ba
3: eh bad ba
4: aba kio na ko senga ka kiki nga skirgo mbo pie kwa kan ilori
3: ya pie kwa
2: na ine
4: yine jingo poke
2: do galim berenye al indigal al kagile
4: eh
2: al kelga mi dembere na al kagile ga ngu na al kwela ngizin kwae inna adengi inna ye ki nga sila nas berenga sang kwa ger nga si kwa wala kwa ger nga gena kwela sin ki nga ti angul
3: lolo kele kikang na kwela sang kwa ger nga si kwa
4: ki alkel kami
3: alkel kami
2: nan kagila
3: ken tulen al dan sur le pia
4: yeah.
3: Nan kagila ken belen al dombolen dio
4: rimengi
2: ya ne duo kera bezin jisigo
3: lolo ki kan nos kwasi kami
2: ki nan ma sai ne nan al kandu nam kan nas worre kwasi kami
3: inne ngalang inne kel kami asan in kan nan
4: lolo den ratu lejara
2: inna ba ye den belen
3: sija ba
4: den ratu lejara
2: asan in kan min zene ji na kan ki ko gula ina ganna gerdin mazu ki addo mo kwa kan
3: badba
4: egel
2: ya ngine ken do mo kwa kala tori ngila ye ilo
3: wena
2: au gila
4: ken majira gila
2: majira au gila wena au gila
3: eh kido na men nkan asa kiwi
2: eh
3: al yahrai
2: mhm nan al kire
3: nan kel kami nan kagila nan asan kayen orre kwa si kwa
4: al orre kwa al kwa ri ki ne kala kami ba
3: al kel kami
4: wala akagili ba
3: eh
2: idina ye ne yahrai
4: den jigili la lo ngalan ki kel da dombur si kawli
3: be
4: ken wu wasi to len kagil
3: badba idi ne de mbele
4: na ardenga
3: ye ne de mbele ne duone
4: maramba
3: ne ko wadi akay ndombore sido kagile ba aylong
2: maramba ire
4: na ke ngugoro gaiba
3: na ege no nunjumi na sa jolba den dukai
2: na ba nje ma sa joli ba
3: sa joli ba al diogi pisi na do bay na sa asa dogan de nyoke za
2: maram dio ye
4: ile do na so simwe ile ru
2: ma na duri wo ye si
3: duri wo na na
2: jara sa ko el ba mbele ndu zikala yani jalusai mugina ning naning wodike ke gavale ya diembogi na wodike namazin lagi dengan yang lain tinggu zeki. Dengan yang nungile kiro zelit kiri endogan nyoke. Nama yang gua lala kasih kiri dengan yang rasa tol korknya. Dia nungja awal balang am kiri zeliting. Orang dua sah uli tiba.
3: Inama tarre.
2: Inama ya zat inang. Alasa kiki kena dengir semua.
4: Ya di kasih wes ilonji. Tol lebih alilong da kiri sama inam bor. Marang kasih wes ilong in asan. Samandu le soasimoi ndoko nyoko le soasimoi kika
2: ah ndoko nyoko e ka umitili
4: ak in e ka kanzera le mitili neskaldi
3: na sole so le gay
4: mara nie argi long imbrel jayinga ini jayi asan kel le skiwi jayinga morong otto dosi al jayin kania ore kwa na makareli
3: na maden tarra kan idin na rbd si juru jurus urulus kilo uri na junde pellet ala ngondombre si peli nagal si longal lompin dombori mara na jawre la nden dio jegil na njam mi ngal jiti jikal jegil
2: na ay si ji waye jiti
3: na ina me na makwambe la ngal am
2: da demo re do lo na ji burgoza bele kino kala on ko ne bele la si lo
4: anzon a na wo mo ngwedo si bele ke
0: edugo ke ma mara nyala doga mamang na ma wala la ngwagel na ji ete panga ke la sa woro ke na musika e yaran pa kamel ele duo ide kara la sokwase imbelen impanga se asa boli bay induo siji ka duo jesele la lole duo yela sefi wala ye duo ko la sokwase ria en ki sense alan lia ze bonne ze ditin polines am
3: ele duo ze imbelen asa joliba yes long ele duo sinas iya na ma ko la sa nyaditin na me asin jajo no
4: densi mi
3: Asa ki pelle densi mo jalomba no mesin kwasa joli ba ndutu li asa pelle
2: asa ba ele digi si joli
3: yele aden ton dio am
2: la no mesin besa ele digi si joli
3: eh la si joli
2: insa
4: sa joli ba
2: ka nyanya na di samadi
4: ina sa jitina
2: ki du ger lu du eh samadi ki banya lu du no mesin kwasa ba ele banya si jamada sa sa simwe mara insa masi abazami abazouli
4: alamas diemo ibe
2: alamas mushkela baza jouli bani haya
0: nakabat ka sela ngi yela
2: bele jama be ya kangi singo sa jouli ba
4: e
2: gana jaba jouli ko bani dumo jamal na me ngwa ina hawa ngi ina hawa ngi la zen ko ji nguru ingiza ngi ni haya la ngajura bol den ki la la jil bombara ngal ba nuy jana jegi la ko ba jamale nga
0: ne impanga gir ka sal na me ngi la pay ela e
4: ya kadu bas lor wu mo ngwe do si beleke
3: e
4: lole
3: ji ma jaram bay na makko en kamma alumpi herraygal he ay longal herray
5: ya lumpi yani herray era yani hella yani dan ye kwas udon songa paliti marang ide na marang duminzi abas jeudi mana jiang
4: alang
5: jam aywa alas ide gi asin jeul beresi
0: duo kesire
5: e aywa alas jeudi nama ila ilhairas ya ilasibam nama ila ini na yas ya kwasi as akwele ba asam kwa
4: ilasikal samu musical
5: aywa kagina ni
4: asoi
0: na ke gabala adu tir kerin ke ga do ba tir
4: kerin ni karo lori ke ine
3: yeso asalo ba
4: tollale na kwa wala majaram man dolfai na kwa al ingwa aba iloma zakiki ki en kirgin dile na ki kanela lodi ko le kanne ki alba pie kwa kan
3: padba
4: inyela yi al auto ki kanaka
3: songai
4: nikin kame ga zakin lomfi en kirgin na kanina kayin wata dilla ka naga lodi angan lomfi ke mutu azido toga kaweti ni na ya panga simbolla si yi toga kaweti na kwelba alande dele da kekello na abel duri kwa wala jitori anjegile bora kala nyame wala tikis kaido azalumba na me nyame lalala ele ritu lele ba aljiti ngaida
3: jikan
0: na jijegile la
3: jikan ayi lomma jaramba
4: ayigile ba
3: firje dai ngorele idin na ile dombori dieng ile dogal ines bawana sila kari idin lo mpin kuro songa ke ken ke kire ngazi duwa na ngai to fiasa nge ngoto eng yanga se do si ye le duwa la pi nga pi na anguna sin deren wedi hilla do lo mpin ko ezina mas en kwa al hirangan hirai dinele na manjado ake
4: manjado
3: hilla do ke den dombori le nang na kainsi na imbeleng ha inye lo mpin ko ya lai
2: nagal kan dikke jijen sa ko fali ay bereng abaga jingol kele ne kingol basin beranga dombore kwale bo
3: egen
2: egen
0: ka dombore toy kwale bo
2: ka dombore kwale bo na toy kwando ka dombore kwale bo
3: marade den dombore ba
4: egal denga ba egal
2: na kiwel
4: dogel kan kwela le kingol
2: la la good valley udon senga ayem beranga dombore kwale bo na udon senga
3: ineke
4: ineke kiwel gel sangi galonye aliye duol dombore denke na gis imberen abobore san udon senga bandu al dombore kwale bo ye ay silong al dombore kerke na man si kwasi dele gimel
2: ma indigi na yin na bele na an duo bi duo den suri si ingo elole
3: ye kan dogi ne bele nke
4: mara tu rigo kwasi tani ni kwa kren ngi rigo
3: ore kwasi alang ria kelia na juro kaulia lompin tari ba duo den suri mpi mara duo tiel ba idi ne gijang
4: yesi jalo tas kedengi
3: din tas kedengi duo ngai ba asak insi kalnga digle abas ji yengin kalnga yengal insi kalnga al dombore nga ongal gena lompinge hay nana dombore nga nyet do lompinge jisi kayna is irel ke ngal si nyet alan jawli na jegil ay ku ngene dendu si moy kay ses irel naga lompinge ga jawre en nama den jiti
2: egen na gu vale ka banera la sa kamini yani ye lonjal ongal ge marangan duwe na jisi katija kan duenes ko dijane singwa alba inzi aba ilelejo alba jittingale jawti
0: egal na jimeram to lay lola de do krinka won ye illalongal indon dem bele so sey wala dote ngal yegi ye na kenge
2: makanye induye den surzi inzi in illolya ina jingel be asan ingwae torigal alkan yani bele te bugwala so sey wala keri kwangal akhir keringe la so sey yenza sanamus namus juro gol ilal keringela namazin bereng inal yenes ke kumezado taib na ilal warela
0: nakidik dokke gabalai namo wala son orre kwate kakidik namo do wala sen agwe dikela ongal kela alba wo dolba kwa waring ongal kering kate kona inkel do apungel wonge
3: iwa
0: alompinge ne do ageba na al kintaz de durik unduna kor inektaz de skrit dintas ki won neji jawngite na indon dem bele se kel jamna killa dombare la jerti ba kai in karal
4: kase do basi lo nye kase do basi lo nye in lo le alien kwa orre kwa sin kaminga al dombore nga ongal gemang ine do gitirgi bo ki lol kan yal masar nei wala baw ki tirgi kan ni aba kel na tololin kere gamang e dombore batoki na mara nye ke ala ngiski ngasi uto nga songa kawa na makangare dombore kama ya intogi wala nama jasi diwoke mwala nama de jasi diwo jasi to indio kele na dawuti nde de dombore se kabena toka kae nama kindinga singa al musangi na dawuti se toka kae irezi burdanga se zawursi ne kele ne injil si garul kino ta de kele na skanyi kage
3: toge
4: toga iba yenema ensi na kangare ne is kangare yanama kena smarting se kena skanya nes kongal kawe ine nama ilong dok al pienes kinga kawe o radio kigal asa ke ringel ba nama kote ngala nde ngara kar nama sekel e albo ongal ge maranga ba kawi sense le ne gila dombre ba togi
3: ye ye adi dogi ne lang longe aba ilon na king nyedo mo akwa ge domo akwa isi lambele sei wala domo ndo togi
4: kanga ji majaram bayen
3: indo perjay
4: aba jagila kin domo akwa sa soage domo akwa na kania na
3: lolo dombore nga kin dombore nga min ali dombore al kile
4: le kin dombore dora
3: ali dombore is kile la ye
4: ne dombore is kingal kul sur sur tok leke
3: e al dombore is kile la ye is la bele so ase al kilom bim bereng wala togin
0: na isin bere inen so ase ye
4: a ngene na
3: is kwa so ngam bele sei
0: na illa
3: togin le so
0: illa tok ela sa yalo de ze kikin kwan kinga yawla
3: na ila dentar ray
4: na si eria ke ba
0: egen
4: na gel dogel ye kan dog in coming aye aba illon na tarang eridike na gadi ba wona saida as jamba is wala ognalma sai togin bele se se ala ke ni ba ina tigi ganna deldinga kinin kaw kina ruwon ken dombora kina ele kibasan kayin na toxic ekel ne kindia sene nyet rigir giti tola ji karala yo
2: anka dimbele kelam
4: jela
3: ka
4: na ailong kalta munye
3: ka wel alan bele kersi wa
4: tola sigo
3: tola le o sondik le na sabele kus ene masun kwa marang abaki herale kirni ene li herrai asaba jirgi won kay dentasle na ken kewa don pin ken kew missing yosu ali yengenen kiyo ngasi te piana sin kan ku sen ajinyan
2: asoy mbele sunwa jamari
3: aba herale kay ba kilom pin
4: baskin kirgi
2: mbele alji joa yani sunwa domi idi neki herale kan nankela den kwelen alien dai ungis enne zitinga ba si ai balan duo te yengelege natani ngwalan dikolevi na ba dikole jangwe ma du ba injana waringi ngilale ngwal alal tirwojile jangwe tirwojile ba juma du ba haddi
3: domi
2: ne namaz injigidi alan ine kan ngirale ne alba tabun ngiren kwaila osle awla zakin ba
3: ine namaz ine tabun juana ngwa aba herale kay asaba jirgi ngo kay
4: kiwo
3: ne kidentas leza
4: kizat jirgumos
3: kay nansilia kiwo jirgumo kay
2: nene ngwa ki aldele kan
3: nansi jirgumo kan ki
2: minne didele jela ma di jigala ziani kergel
3: jenga zamp inma den pergey na inela nga san kuldi an karga mara wela langi ingo
2: ko izni setting o zandil lengela den kari wala zagi alim belenye
3: alba fiye ko
2: egel
3: aba in kamingal alkikien kan di kole kan alpi
4: alkikien kan eskien kirgin na kawu de na ruba nga ko kipie ko kan kisen sen
2: marang
4: imbele bele pui
3: a pui inama ges ai palidi
4: bele
3: a karaba au kein del dindio ora na elerial kaduru kerial ko khinzir kerial kaduru si abajel na kisabun te yendi jalo aba jundi ba dalun dio foidi na orazi abajel na ski suru juro bokoro foidi na ling
4: na pete via
0: na pete na yinyori
3: den surginya na te ana duo al ine kenene pidi illo na kaduru ana njalo
2: ba fingi
3: dina urring
4: ila na mayene mel pie kwa kan
3: ila na pie doy inama den tarai nama ingo ke ala ingo bas
4: inyele al kilori kan kel na sok pago na maki kain juringa kingi na kain jallabata te yaka na kaka nama kono kum alba ine kalas kuro le na mas kawli na tane kawngi
3: na jitinga
4: ba na tindilele kaungi
3: egal inama pier
4: na ndarta anja min kaungi tani
3: bi ma jaram bayna ka ingogin imbelen lompiale rai alherai imbele ka kirei lompien herra kasmin ngayenge na ma keringi la dombore ale ko dombore jolle ne kwa al hirake na adila dulensi na dualsi na wona
4: ya ba
3: ye nes erre inneki al buruka ines raka imbe
4: ile erraye beleng kan erre iti na inalon ba dulengi
3: aywa
4: na maminding ile errasi adem piana ela na malia ye na dulensi ki dual fiya
3: domi
4: ila errana ma dengi
3: domi ina na masan orre ko taras kiwe azayen dombore sike ngana kuliye bana kidien bagin siamin dombore se al bouli ne bagil ayla kigidia ba na malon pimbele jawli na jegil na dense
4: ji ina ma dain kilman kayin kilman age na dien joyngi dain sabangere
3: bat bana ko el balen
4: na dain tala al kayin baranga ge al ko masuliye keria dain sabba orren sabba
3: del stil
4: na
3: dok ina asan orre do sin jwa kayin ina kam malompi herai barudai le la al kurunga kayina nanin dual akeba nanin herato do akeba abajilon dora bayela ne te yendi jilon gaila yeilombi yeiler kanjo to mballo jigil jelu na herake bagel king herela le lomping herai ne lo di kole herringe na jilon na doranto gajanne ba
4: asoy
3: inelangi songa tulei mara ine kusenga nama songa ge dang erengis belen nsekila kainge sibeling dang erena mesimbeling abaji indorale jain
4: lodi ko lela jang
3: lodi ko lela jo
4: asoy
3: pellet ti ko lela jo
4: asoy
3: ne di ko ngalo ba
2: good valley ga werangizwa

0: atele e
1: ele duon jenzo tare ele duori giala ele banata lomba kanja lomba ni dio ka geza
2: na ali herang herra ya sanji jerom ki sense aba in era te denga de kaba ni dio in era endrang sori ngara wala ringa mare lombi inas keba erdi kenas gete
0: ketias kebe
1: yes yes kebe na ela ngungi in jain aljin wal jale jela ina jawal haddu kalas idi ne wodo ngol ko so ngwa gane duile kere lakin maran duile la ko gul
0: be lialam buru kallo na kala wa sa alu gul
1: be gel
2: na kala ko pie ko yenge
0: inzi belanga sa alu ba
1: egel nene jide le gel
0: mi ana ba ko dai lo pide lo ngono wa kai sa alu
1: egel
0: wa ra jang
3: egel egel
1: le jigi di suri ngwa de le gel maran jode walan kin do ra yo
3: ya wa egel kan jaringi
1: ne jode ngwa
3: jigi nyama sa ke bi
1: ba maran ji jode ngwa ji jode wa zan di suri ji kuro nja
3: ma ka ba egel ka ba ya jaringi ne merengal piro nja ba lo neska ki kirgin
1: eh
3: ne ji jane lo di ko le jangu ti ka ba ji jane kirgin
1: ma gut wal kan uke ne belenye wa udi ke na gizi jundi ya ne ki suri jelling na erdi ke na juni na ki kuonjelling
0: ki borai
1: ya ki kuonjelling wona me ne jundi na jigi dora insenjani
0: ki borai
3: leila
0: to la ne njwa leila la kawala skumel bawla leila
1: na la kumzing idi na leila si kawari la debu
0: e jum gizi atol
1: to le kuriba jawil sog is coming na borava tag is coming gi jang wo ken do mo si ne jelo alin ki kundul na di en kirsing inna hasel ikirsingo e resala di hanale guwe nal gijwa kindo mangale jel erayang wo jundi gisat ding erale na yinko ninalie domboren dioke kay kel jam gado atiskel kamme unaki indora kawlial al domboren dioke ne inay bal kikirsingo ini dio idine dingi ni nesungo se al domboren dioke kin kote yanga jofo wo dain borun dio nyettini gwen o khasatan dain wore ko alin asog is coming niki borag is coming idine ji dain un defa juro wo ki ko lan dain borun kwasi na dain wore kwasi tayen gwen ginyet jalo alan jato ki maluku tele kayin kul ikin kona na din kwen kona asajagin yake ba isa mongwe.

walgajuren a kela kan kise a sa kilma a kaɲera wu na dalidin diyo nan si nin jonga dok adi jakke na sabadi jiyo adi sur jula adi ela si joni dok ela tirile al yene duwobi duwo betela sa beto na ɲaga duwobi duwo bas in kalom ye dok alan bakari adi ki duru adi ki duru ba dok ban pago na namayene n kanmin al ela songa tarasi al ki duwo u basa lompin tabun a kise alanba au na elalin inarange ela yen sabba soge samin ki borayi naman do kayi nga ba dok al yene koyonga de kayi ɲi lul nato na dok kayi nai kane walga lul nato kayi na dok abanga si kane ei alan utkawa asan kirgingon alan surkoyal na kela kusengale karulu ela u nayin insikanga kienkurokwa alba abanga gene kienkurokwa alba kienjurana gene kienkurokwa alba kiendola kidge asa sabinga kinga na inana mayina sa songa tagatini dobi do ital buruntu le kain na kital buruntu wale kain na kital do kwam burunale kien nyetending alan kain jurungale enka egal alkwa kayna dain taala le keli na ikinga sikani ikien sikaskaw aliye si yey nas uto inam puola na aliye senen ngigitia ikien sikaskaw ki kayen kurokinsi a kanila nas ko ambor wala jawla kawl wala kaynes uto ho kaw wala kayen kurokin lompi elangi ene atalay adi longna din iri eri kuse el nas bago alangi uja nasileri kuse si japo kinanama kense age so ebarna ke boray na ke borapata eten sogle dogba ye nekel nakago inal bakere rekundul na nama ye ina incoming lole adi ilongna uton jittinga ele songa na ilong uton jittinga ele sa songa is borudio koriye wolgal na bule nyetting ki al kayndayin da radio wala kayndar ngale eki kasin karriti alan u kusela si toga kawe alan u kusela toga kawe eki kas karriti ela lole illalon al uton si mo de ke ngasan karri alan ela kusesi kusin akela si toga in kawe inela ki ngasi lompi dente men pia alan wo kan alan jure kan alan ko kire kan ki kurunduro adi kusse ke na ela alan dente men kan ki se alan ela kusese kamuna toga kawe ne ki kan safi akai wala ilong alki dente mena kamba alanka kena ko na perrakeng nela kusese kunina ke dayen wologo ngi iri alelo mbide ngi wose mbial dingi kikin ko na lole ala joba wala ilong al sabrin ko wala kauna ke lasin yettin krimin na mando alan utka alan ela kusese to ka e kidel la temen kangela lole wala dente mena kamba na nama kwel asan daranga nui kana tarasindi e kid alki kaina kawye lagena sengage wala kela senga ageba inalan lege wala inalan ageba lang inalan kaw wala inalon ba alan inalan kaw na kirik nama doge kai songo ngari kiel kwel alan kirsingo nama kwel alan in kirsingo ete kai ndarangale uto nga dingas lelinge na uto nga dingas lelinge kwa ki ndarangale askaimba kika o report na ete sokle nama dog dang worre erita sai hasilenge na erital kene indeling kwa kerang worre nga lekeba na uto nga kitale kinga sai dang worre na dang surubulo kwa kerse dok askan bayde daim borudio al inan bule birangu no daim borudio orenga songa kayi orenga kayne sa so gena adias kimba mara kidok al kayin ayina makagi kila orenga kerna kela si doksa uto wakin ingi ina kingasi wala kingasi songa ingi ayina al kwa nyetin dio kingasi gi songa ingi nakiya ala suru doge na ki kayin kona ke illalon ki al kayin temena kerang na ila tala si kaba arang ila si toka kawe kitesa kingasi indelinga wala den temena kamba na kirinya kellel wala uto nga kerna gis kiri kurul na kayna dinga kisi kurul al yanga ge bada intasle kin belanga na nama sa songa tagatini ke gabalai na nama soka tanga sa songa tagatini na kwela ndu bi duo den sursi ingo na alan kidon kwa nyetten hal kayn kikan jenga alan ko en surunga zikimu ai ela ari aliyena ete borudio ye nas ayanga ne na kinke kwa kayn na in kusen dio kirinyi nan in kusen die kuye nan kwadi kidal longal amwage tonga kani na kwa kidal gal longal abwage gal kisen sengol do aban kwa kani na kikien tonga nge ten sokle na kina makwala ande ngara en karang aikin kusen alken kisen se na inan ingi na ki won kan e wargal abwa kan wargal jure kan wala abba kan na puro kunyo na kerre kay na kume lompi inta bunga sa lompi si kola komal kido kwa kan sa lompi si tare kaw ay inta la si kisen se kabala na tare ka wala kin si na uto an yuru so kaw awule do giten so gule asan kalumye daranga kay na so yin kika ki kunyirin den dora ye kunyir wala boru akeng abatorik mara ten so gule na mayene kunyire ele
mara adi kring kaunge alan de gara karan kin ko dog dien kunyir in se alkawe illa kawe kin kunyir alan kay na kwa diokerte na score kin dele wala ila illa kawe alan kwa den diokerte na surnga se kanyinga wala ila illa kawe alan kwa den diokerte na surnga se dongoro kin dilinga wala ila illa kawe alan kwa den diokerte na barnga si nogoro kawe nambar nga si dien hurre ko la san dien hurre to ko kawe italien ko la lankawa in kinna na modo jingoge no meding in kunyirti alkawe de nga rakido akara ba ba sina long kwa sa so kana de nga rakara ba lo ore kin siki de ngore uto sa so ge nice a na jeli ni kika ki ko an ka rigulo de ndo ra nice kin si jumo ko an ka rigulo min kika an ay nga ay nga al min ka suru nga sis ko na en ka niki kuri nga kan ti inan kalum mara askar ni ba ki kin don aka nga ila tinle kin don aka nga ki ele bele se wala juro nga le akaru tingi ba etten sokle dama ene daldi idlelinge nakela kwa ki den don aka na belal ki kuri nga ka ene na nyet pienga etten sokle duel ba sa en kwa ki al kuri aka kuri ki ka kuri ne ji borwas jemba na kuri ki ka wala al ji nyamel ka umdan umdana borwas jemba na al nyamel ka al ilole al ka ki an na ji borwas jemba kwa se masil ngindeng al ka kidik al ka sultan an na ji borwas jemba na kidik in se masil ngindeng al ka umda an boru as jemba jikal mani dingun dingel se dok ay kal to ko ja kal tare si ya ki sen sam buri yo sang asang dang rin si kay nga namal ya mara injual onda jang la nan ja jwa ba kwa gi karoti ya el unus kal ngal tara sen tare ja eten so le kwa ki ne tare itsi ka we ki se aliye alan kene indelen suru dio na lan kene indelen dain suru na dain baru mara ye den sursi onda ja ba santile ya ja ruti ba lakin mara kwa kai nesnungi kai ndele kara indua e bali nan ina nan munyin nan turun tare inampi nan kafi indo undalan yai mara eden so sa yalo na yedo aslo mbar kwa karren kimen indo undalan yai kwa kai kai mbar ngana dai suru ngun kuzin kwa kai na jato abani fiana dai suru wal gal dai mburu de lo winga kwa kai nan kuzin ina kai mba mara jato lo apa kai nan kikiyan ko na wingal lo apa ke nan kike onko na wingal na kuzin aka imba ka mu ela una duo recipe ake sense aliena tala ngal lombi ini alang ela recipe ya suru kike njenga markete ela usika lula ete ate ka el na ki kwandara ka al daraka na duimbara el na bele kwa na duimbara sinokorok a ji el diimbara sika anjelu kal minding inkwe lalang uto alang eri jegil al duo jidin tebunke wargalal jidin irike kiri apaz yanki koro pisin din ta bunda sa baba balba ela si gelol ba din bara ene katab jaroti ne din bara katab ay sa jaroti dog ene jaroti ba ay le yiji si akwel ba lolo kidik dog enke aba din bara el na beledi kwa ina daradio aba din bara el na den si ray el den surin ela una lompe dobi dosi al tewa kiden surin ba tewa na kiden urre tewa na kiden juru tewa ela una ke juru sari gas bamba wala sur seri gas bamba ina la ngabzi gidim bajja na din erike na jaw asa gisi to lay din bara insi do glompe vas dem bajke na ini alang eri la sefi al yakwel kiden kilma al eten sogle bajal na jong na jegi labar nga al do kiri a pousin te bunjay alang ela kiri ngoro ja asa koro pesin ke te bunne jigiti na tarnga pete pete jona jote nga lan jilni nama ma nui kirin jewte en al dimbara sin nokrok jaw ele kika la jaga kay kay jaga ke balomba ite ran dan so gela ke sense bar nga embele budai ba embele budai ba ye tala ye budai ba ay la lompi ene mingwar kiki in kora na di ngore na kimbar nga nyetting na ki nyetting al ba di ngore ta ba ke min di e ele je ay la kirin na min di nga balen na man jona arat nyet jofa arat jofa nyetting al ba di ngore na ye na ore na pori indin talay asa ngina jirgel ba yoko kal inang hay na inang no inang ay ba in kwel jikidin kil mandio ji na kanan pilana pilana asa kirin wal matar to bir in kal alan ki nuy kirin ina wal sabari nuy na ka balen ko ay na man kira ko ka ina ho ka wi lakin no inang ay ba ete bar ngana bas er dig lelingi mal ko ka ina tori kunyirinde ngar ras kal ngi ba ne kien juro ngale ben kala mbaden dio ri na duodi se anyingo na alan den dio ri duodi se bele po yawa na alan den dio ri na la duosi na khire nga al er fiar ka do njuro ko elba
alamba yesi elele na kidenga jidwo se na kiden kanja uden elele ye kerapi elona bike juronga kergel bang surunga kergel bang runga kergel bang lompe kergel gipia oregis nyoa lakim mara hurriyata ke inkien surunga kirana lompe duobi duosi dem bajini orrele ngis ko sen birgo ngonyettin nangi tala ini sen birgin mara nama erdikele nan kire hurreta shaksi elal jidin ditin diksi ya indin suring elena egal jisi lompe gi ini asanji ya indin surna jike tara yow alanki duon taras yow wala digal duo den ridik bulon starfi alan jidin ni sito ga jorte ma yisi kare julit ye kayna yow wala kay ba sangi si jilngel jari duo elnes inen soringa di jisi lingel jisi taras gi sangi no bais long ina duo jisi ki ho wala kerti wala sa duo ki ho lo wala kerti kinna na maken se ganga nen kinsi barnga ete re pu kierke wala basa ki dombarya guta kawba wala basa ki juru matare akawba al arit kenes el tongin dembulel boa to wala jidele keri na al din dilila say na elele jekke na jefona doji ona de ma pangle jeri na al jeri al din bar din bar aridik kenafi wal gal din bar udipi na do wal pe jitinga leba tolleng ale kita ta ken ta sale ringa adiki lombingi adiki ki mujtama yalke nas ko su uto on tolle fina kasbi jisi kangi wo ibara jisi illo ala nge ela duong deng bele wo ingo la minding aliens jisi uto ha jittinga fiya di ngore ngere king kaniri king kala ngere king iya ngere king mbar nga puy king ka illo ala minding ken makira ko ngere wo ingo la ena lombangi dimbar dimbar en e jisi kirenge la nye wala jisi empo ba na yesi dok in wo se akwa bangi jipo deng rite leke pe sai iwi in wo se nga pe aba deng rile wo se pe aba jo na dimbar jaw aba kenan da ko wona sgarne ka wal gal aba ko wona sgarne ka kidik kan ma wela ngo bar nga kisense uto ade ke na kan bar nga ke in na surunga si e kawiyele asar badiyan sa bakin uto abal uto in kalwel uto ka kiwo ala ge kisense kiden ta yakirtin ina adiyanan sabba adiyanan sabba na ko adiyanan sabba imbele su war jawi sen kawe na war jawi sen kawe na su dombora so nga gut kawe na lobilo dombre dosi dem bac ini dengi talba fi ade borunga ke kiyam borunga le alkayni kela borunga ke yam koringa na borunga ken sita sinando ken kwasi nando ken mo tamal na man ken miske nyet bac ini dobi do ke dengi talke ele nas e long ingidi ingiru wadi inkidi in lompe ngi mara kiya sa tenge ka en kinal ganun kere akinal surun gel ki kayen da ka kayen tenge akin lela jeriba lakin mara iti din tas kidi lompe ngi duala ke bajisa sang no ko wala duala ke bajisa sang lolo ko kinke le se albaja ina ngela do mbere ndiona matirin ton le ngage nas do se ujitta jawba jikinke le se albaja elal dintasi kili lompi mara ina eten sogle kina makarsa appa kidik elai alqwa kele na menin juro ki sabato kel dina ko del dinde ngarasi askel ngiba ki ka wor report bezat ki kere dio ka kere dio na do real kere dio la bajal na jogona jegel zamana bay long na kwa elenga pale le bay ngolgal wal elenga doki akere le bay na torgi long al dembio al dembio ababe won bu ma demi ngutu akela elenga doki akela ne nyatin kergel ge na dem kwa kele jiman do bay farjen kay kaangu ingi kolel erdi ke dile na nosi na kaangu ina sin dem kwa kin guranga sikelle do kaangu era wuna erdi kele den sa mana dog nosi na wori anga na sakayimba mara eten sogle abajel na jogre ete asa inkere pelin wor gal keres pelin wor gal yene in u ela karza in ngel na kwa se perapian man kwa peraki ilong eten sogle adi ilon na ko unkere dio ko in ni fenas kere jewli wor gal kere jewi al perai ko ngale aba duite na non bi non den qur'an da jorang na injua alqwa kan na ko ngale yo na injua in non den qur'an kala wel ben na wal in qur'an kala wel era bele akeba ki sense jorang na mayram ben na orre ko nyetti lobi lo alwen ko imbar nga una runga na jorunga palinga ki sense onas jorunga se kan tarasindi ko akela sin nyet jawi sin gawe ji ade ilong nas induan sa bakin birgin adiyanan sabba adiskin dindig virgin ay ba in jegil ela dinden sabbal ke ay dem buru elele kwa kwa no anin sike lombe sabba kwa no anin sike
kwa kisikana adi askeimba kwa na ngaso ngaki kwa de ke na mota juru se ke na dog ala kare ki de ngeleli mara borun ko de was benemba borun ko was ka meba inse ka meji ki jinga sa suru serikan mana dinge la jiaw ki aba ila sa ka ba ila jibe di ki ba dai mara ki asa gal tenge apa ka alkai tenge apa sa ki se dem asa ki den kutin eri kai na asa borusi ki kirgel asan ke tar ka jiki ngal kelal kelal se alja lakin mara indain kuti inle ala jaba alan kai ngi ndiyo jere na ngoram pirtiya mara king kelal jena jo alja kida ngora lai ba imbele kida ete kida ngore ka ore por kida nama kai nga nama ari diyo ngena ki kere diyo ka na skawle na kungi akawli ti ben kungi as ka nga bala loke gil mara etel ba loke gil na kwadi kele na do kense nga kumite na kawe kele se ji dorek nama jundul nama yesi al jawna janan gal ji janan ela do si kal janan al yenes manin dim peira nga kisubu indik dim baray nan kinke way ela real penange dim woray ba wala ji si din le ay sirel ba wala ji si din le undul bangi sen kwal dega wala din alas lingel ba kidik le do dim baray ela janan na ela janyang al janyang kalmara ela duo si janyang wa aise ji si din tongim bulel jegi din tongim bulel jegi na bona ito wa ja jinan sen jalom indo aslan kidam burule za to ala ga sakiba de angela leila sabatel za ala ga keba aslan illa long eten sokle alan ki kay nama ene kimbar ngan tabung nama dongore jengal ki inan kalom ki inan kalom marawang ellem pal yuro wal gal demen pal yuro no bayare jengal nasi tegi nyen tabung nama jafo nama jengal ki koy baye jino ka ngwal ke la karam ngwal ki jel kelena yene jito akabe aba elle jengi tinama jongo din tabun din tegin tabun dub jan ma jongena kataba kongore ja kiel inan kalom nama biel inan balom lompin den sabba ruhian den sabba barnga ki sen se kidan worre se keringa bawete ba da ngorre se keringa bawete ba aba ete bona bagila borunga na deldinga aba kwa potangam borujo kera kwa banju mana kwa nyetke adi dogi lona taringa borunga liyo kera kwa do nyetke ni lo al dog elong na tonga kein wolgal won tong al kwa kanena dele kanena kumeli adi ngwele ne dam borun sa basamangere ide dio kela ko potanga illa nan gundule ide boru dio nan pissin kay ela borun ko nan no kay na in kalnga na kela ko potanga sura kare le baya kiye gisi ela una sin kalnga ding alba ding an nan kabe ding alba ding dengi telpi alba jena pe ala kim mara wotanin sabba wal gal surun sabba ki alba to birka na samba si motak kamara dingel denditi na pe al jena pia mara ji al jena skela ko se al jena ski kom janyenti wajabo eten sokle kina menka ben baranga lobi lo albayn kiki enje an kergel dobi doki abas in kumo dobi do barasi bagifia aba dobi do barasi bagifia ne duo barasi den holog les kariti bana inan jundi na sorsi inkea den aba fe alba jena pia maraki al alba amatok aba tokkan na orre tokkan den rital kina eski ngasi wori basin kayinga borwan kay mbay sa kellali borunga kelelin siya kawe ba. Surun sa baki ba to birkang. Aba kain na el na uuntar, aba uuntar le kain. Na kamaling el na yersa. Kinye timbang uuntar si kundi mamanin kamaling luko na kamaling el asiri kagi. Aba kamaling tar le kain. Na angiring el na yersa. Jipoka la jan, diko la jan ay jalom ba. Din jalom no ital ba ilom pibiyan, din ital ke jani. Inay kalubba jial, inan jalom jial, toko jan no kona el angiring tar si kagi. No. Surun sabbaki ba to birkanas dobi do holokke ela surule surpi ne allo nangal lompi nandain ka orre kinna na maken se te so le ka kidi la lu kidain sabba ridi ke na tarasa ba dogol uto ire le lanje ta bombarnga uto wa de kinna tarasa ke baba ko wonas kerenga mad lompi ela sia ko el balanji barasi jan ye lompi ji sina te oba alambar nga si janan walandi ngore si janan walandi oreng barang uto ak italie ke na pialanji ke la si janan lompi na la kwa ba ye lompi aba lo na ke la uto nga sen nan ki sen sen na ingwalang ela en piana lan kanane ye lompi kuroske asin tin bela do ze lampia ke la ye lompi kuroske na sumba kuroske
mara ji bɛ maa tɛ nin kiri in ko in tɛ dɛrɛ na n jamɛ ka ina alum na ka ina alum no ji ma nin din ta bumba in jajel dal din kwejang na lompe te wa na alan dok din ta bunga lan jono gud janas in ji wi jisi lompe ay la dombarangang ewel pia na alan din ta bunga jisi lompe ay la adiyanang ewel te wa dul din kwezi wadam sila ewel kewe wala adiyanang kena le wadam si kewe na asan kyan azbaba jalom kin adiyana dogalele ayi na kan alan do ajou banas erdik kan ke sin jindelen putton din na maden asde la se baz jawal ke sen sin lompi ge den tala ngine lan dimbaray lompi ne esko balan din ti puto yene dimbara baz ya no lompi ngwal manin dimbar si joyi na masle akir ti yongi ela unne lompi za to joyi ngi lompieza tu joyingi kiam kona za tu joyingi zge ingwa mending dimbara nan kape kape ba jiese joyingi ela una ka ewa abani fiani jiese janan baka se na janan kaangu alba ko ngutu agena janan na ese ka na ewa mara dombran ki do akelele duldin ko ina elna remembia duldin ko ei na elna dombra kele se remembia na avadok jegila kidik longa diang alkio akim mitil ingamia kinkien sen agi nation ko alkio akim mitil ingamia duot na koron api be kie abo duojal na kwaso ngwaju mona kene ke ne jingon sen jodu tal koron api be kie bay sin kwa alba lompi delin duot al koron api be delin dio nyet inan kie ah alba allah delin na koron api ba na adillon na ken kwade al allan keringe ken kwade no kuldian kwage no kwage na dombor ngasi yenge na rimmen kawe na do ake basan ke lompe gari nenga do ake basan ke alla gari nenga do bi do alba khalige na lompe te wa yesi na lompe pia adi duldin kwe adi bayme adi kei koromba pi ming iri ambian le je na mani do yel ela wona ji lagal abay kingun kiena alma bagalat mono benjamel balompi ko alompi deling na kala kulinga na dulding ko be dulding ko lompi en ko dulding ko be dulding ko se al ew al nyetin ko ronage tay eten sole de ka elne walan dombore ninan remenga eten sogle gile jamme yidi dio ka koron daga ran abadi kinnana wa belanga amma ngage barnga kisense na kin ko ko awna dombore ase gutka ki kere dio ka ngana kuro wagga kere dio ka ngana na tok tok kurel kelal duo elnes ki ngasi kere dio rivi dio illa ne sin kwalba inan jang na inan jang na inan jang gial tawra juro le khalas na kere dio juro tawra juro jikal nungi ene na inan jang sang asan kawlo i joengi kawlo murre asan jimang na kawlo al kelal jeyi e bat kawlo to le ko ngal jeyi al kere nden kawlo lo dio ela itara na school miri miri nga wala mirgo mirgo wala ka ka na hawa tabi akevo alna man ni fena kere dia yurona tawra yurona tabu tawra ya juru ka ila pali wala kwadi sa kenga na kere dia kurulba kwadi kurulba kwadi sa kenga na kurulba bar nga kisense kelang in kar sa lukuro evelang evel ka wela la inwa ji dobi do si denga jilelbo ital den tas kidel lombingi a jilelbo ba jundi bas inalang na jigal dobi do dosi deng elen le fak ka dosi dosi korongari do al duiti ne le dosi delle na kesembe adi in dodi ngi ne le dosi duiti ne le dosi delle na kesembe regal in dodi ngi na duiti ne dosi delle na kesembe ina bako wa udo korroba ila dosi ki demba jonde nan maraye le akwasi asa koranga palitia uto ngato lenga njae na skwasi koranga palitia ay duwe ne to lenga bi na ka domboris donke na ay duwe ljitivi aljiti ngi nan zomapi na kas dombre donke le ari kenas ko sikir gel pide ji na ke bon awuna simbon ni bang mara le ji na mas gerre ay ette dombre tal undul na ki dem bele wal gal ki den shahar gis kas ki mudon ko sakin pi ay ko hangi wala ay sabayla na inal lake na ke ko ka ngui na ko sikirin kele na torin ngalimbo ki kibi ngal ala kan na asa kirgin inal bas dombre kirgin na ki abadu sik lodi wey yel bay longal ko nyete si wey na inam pya na inam pya kando kero gendalan dombre dio leji mara aba indori gi nene ndori gi nene ken kwa okin kora kergelge mara gi le na ma jonnas nas gari ne jawal gal nas gize nja
ay duwa de gen sa bason te ay naka dombre ale bo duwa na dora te ko ansa ko el bake ba apo umana in balle xana bas gari nga ko de njuru gut yaw nama agil yen duwa ndo mare sa gut pi al inam pi ay ay long kan wala kan in dombre la diyonante ay namas gal in duwa gen dombre sa gut pi namas dogja nama de jogeli en dombre asa en do gut mena do genan tolle kan albas gut ya jinamas jumode adense ay digi na do kibaji do ak basan do sembelenji alba insujuni na en lejel na insujuni no ma fi kalam zede lompi na ko ba lompi do be so horreni wal galden baj ene alan keke kin kinama en kamen menen ke la zede do gitin to ga kinama en kamen eten so alan au ko nyetin ne yoro nga palinyel alan ge yoro nga ay palinyel ki kayon uto ngale nyetin baker gel kan mara surun sabba alan kawngina barun sabba alan kawngina to birken borun sababa to birkan alan tirigen ni duon el balang jista le kari indona ina long na gina enan jalam indoke ina ala mamma no el duay di la oren city wala dingon reba ay undun jisina beleng adedo dingon rey na undun jisina beleng yese asa ange el duo dayon reba na el duo dog dayon reba na min kari lo le jawngal gari ni das ko asike lo dapi kin nama beleng kese ay barnga kisense alan awki na guta si kurgulo nak surunga se koyngi ay dobe do se kenkerge elawun aba jinjelol ele do koron ele do koron jisi gato aljusa jisi buliti aba aljinjelol ele do koron jidi woro kay jonde nalam kinna makese agena nakete barna kisense dobe do landen tabunja barnga kikere dioka mara eten sokle aldi baden ka kwadi kurul na kwadi kayngi sena kere dioka ina skuringa na akurul ba ay buro tawro buro ne deldi si bagil ay ne lompin ken uto has bi so nwa kwa ay si kiwe na kwa ay ken kwa de do le za tus kaus india kwa la san kaus india de ki kayin san alba do imbarasi jika jang na jika ya jamba na ki aja na jika aja na ka aja na ka aja ba no ko imbar nga juro nga boli ari appa ital ki da ngiri ke arin appuna arin jitti alangi suru ba ngi elam pal jitin jiti el in wayle so jiti wayle so jitin alan do jidi lo al jidi ngi ne jidi la jangana do el nay to ko jawe ne kra jawe ne jidi lo ona kin janna ke la sam ati janena le janena ru janna ba ngi suru nan dog yei al ji el jangana ki muto si mo ke la jawna ki do kin tar nga nyet jaw si mondi habes do janan ko janna janna ne do el nay to ko ja inan jwaba ay indo kasike ka doray ay la ina tuwaja olan na kadi erit o yengi ilo nangal talay. Nalo mpingis kwa ki nguta kensi ala jwende ba. Min din suru na man ki indora na man ki mine. Asa yangala ang jwende ba. Ilo la la kasi ila tala angana duwen na duwen tala. Kakuruwa sa angana duwen la duwen tala ila sebo walga duwen walog sebo. Inan waba ay alam perdelit o yengalang katok ona in na ye. Walga eritasa ye kena ye kajurro. Wala sing sing in wa ay jal ide jong nama ide dimbara si jeng nama dimbara si jayna dimbara si jogor gor te khaybara surti piazo giza to raz yamba din sur wal din yoro lo raz yamba kadu toksa samme baka sabba o roksi samming en nana ma kensing a kelaga meninga lang ridin de ngoroka alye kise ay sa yekinga si wori na ay sa yekinga si rigel nal kwasi jundi deldin diona kwage baye ele ngal yena kwa kele kwa kamena kenge kwa kabe neki eten sogle alna mani viana min tori nas kayna surnga sin kela sultanan dogola egel dogola sultanan dogola na sultana kamba ti sense sultana kamba sultan bayla sa buruke da sultan bayla sa buru jobo duake ba sa ke sultanin ke ankora fakre ngindere sultan bayla sa buru jofo nas buru don ake sultan ba ila alke miskina ko ambe ba sultan ba ila ki sense alke kwang deri loke na tondok oba torigin ken kuringa ba dombare ile jawngi torigin ken kuringa abas boru dio derke aba dem boru derke ne yens longal borun den kuri tori ton oba juda lobi lo alba ken kel daga kayda ba ki ken kel da rajin pugo ankarale ungi tarwan karale ungi lo baudio le kriti ke adiole kriti
tonga ngomba na masing ina suru si delo wing na maleke se delo pinga